Eka bo pada iroyin on te siwaju labala iroyin le okere wa fun ti afemojumo taro toni o le ni awon eyan to nlo bi meji le ni adoje bayi to ti gbe mimi ninu isele jamba ile riri kan le to waye ni apa iwo orun orilede Colombia en to je oga agba ni agbegbe on morisu salaza lo foju iroyin na lede to isele laipe awon eyan lo ti dologbe ninu akolu na o se lalaye pe opo awon eyan lo tun jaha ni bi awon ile ise to ri soro isele pajawiri ti se de agbegbe na lati le dola awon eyan lo je ko ni pe isele ku on lo ti de toro fokale bayi nigbati awon eyan bi meji le ladoje ti dologbe topo awon eyan to nlo bi 500 ni bayi si ti fara pa koja la ninu isele na nje ibi lauri mo lori iroyin ni kutu aitaro toni lati le se adaba efe 88.9 akore ta fi kale silu laramo kin olayin ka ojo lo lo tu iroyin fo lajin oye tayo lo mo asiti gboyin ise oni o pe wa

aro yi o iba ba tin sodun kalawa ibe la tin sodun mulawa bi odun ba tin dun bi asiko ba si tin dun o ye ka tin jo ma sira wa ni de ti ala riro gbogbo eyin odo ke sumo mi loni ke gbo ila loro toni o baba mi lo pa lowe oro fun mi pe je kekere ya ko mo ba je ni nla ajifa fun agunyan rebete ti won ni ko fi owo esu kan bori aya re toni bi bawo lo won o ti sese nitori na e je ka gbo eyin odo gbogbo eyin akeko ni ba ran ni lewe dakun jo oju si eko re o eko ni so ni di giga o ai leko lori ki je keyin ori bi lo o ijo opo ba si sile bawo ni won se fe ranti re abo eko si yome eniyan bo jokunrin bo jobirin bi se won ba si ni ko ko se ni ko farabalẹ ko ko ise na la ko yanju tori pe beyan ba ko se ti o ba gba yonda ti o gba iwe eri re ko da loju saka bi eni pe ko se nkan kan na ni eni si lari ola le ma ri be o aboya I ma fi ya je eyan ni keyan ma ba di erusin elegbe re gbogbo awon tanki ta yin lori eto loni ta nri won lori gbogbo bi won tin se ti won so lori wa awon na ti fori jagbo won ti fori jadan won si ti jiya ko to di pe won deni oro la fi n wo tele won leyin ba si ti tele won leyin o ye kari ogbon mu ko ninu oro won ninu ise won ninu oye won wo je kin si so ko loju oro ko le ba ro ko duro nkan ti mo so nigba ti a lo si oko wa ni asalu ati goke odo tan loyo ni ni baba mi ba ni kin duro ohun bo o wo inu gbo na kusuru o si jade lo o pe mi o ni baba e la loro mo ni mo baba mi o ni kin lo gbe iki omi kan wa nbe yen kin lo fi pon mi wa lodo pere ti won o de be asi ogbon ati oye n lo fe fi ko mi mo ba tun si be inu mi ti dun pe mo mu okete lo le loni o ni mo pa okete mo ri ihu okete kan nibe ti o ti ma n wa kin lo gbe wa ijunu temi n ba lo ori ni mo fi gbe yere pe yerepe ijo mi na to je pe baba mi joko lori igi kuku kan lori okiti o si bere si ni fi mi rerin n lo si bere si ni dun aro ni soja la pe ah

fi ijalo de so mo si yira nile kitikiti ni baba ba ni kin joku pe ije oro ohun loni ni pe je kekere ya ko ma ba je ni nla adifa fun agunyan rebete ti won ni ko fi owo eyan kan bo ori ara re ilu kan ni o nbe ti won fe se ajodun o na mo fi nda fa fun gbogbo awon koloro si ti won gba pa giga ti an ta pa gaga pe ah e ja se de o e ja se de o ni won ba pe babalawo won ni ki babalawo wa difa babalawo difa tan ngba to difa o woju opele wo opele fohun se opele oni bale ko ma yan kan bo so mi eku yo yan babalawo gbo fa ko gbo fa o ta ba si fi daniyan si fa ti babalawo ni eyin odo te nkawe lowo eyin odo te nkose lowo teyin na si fe de ni giga te fe di are orilede te fe di bale ilu te ba wa tabi te tun fe di apase nibikan se ni ke fogbon ke fi ye ogbon laaro yi o ba won ti won so lori wa ti won ba fogbon ye ogbon won o le de be o iwe ni so ni doga o abo eko ko si pe o aboro la so fo mo lu abi to ba denu re tan yo dojidi o eni ti o sise ti o kawe ko le de ku ola o won mo pe ranse ni eru eni to si sise oni o ma se ati le to mo fo na yo di soro o tan lenu o ku nikun o tun di dede wo yi ola ka to tun jo pade ara wa e la loro ni o mo dupe lowo gbogbo eyan lati leyin eto yi e se mo dupe ire o ojumare atun mo wa dede wo yi ola babe la loro o n roje oyo o a tun jo pada ti temi no di ba yin la lafia a ni pedin a si ni sanku ire

0: se oba ina ye na ranwo se
1: ah akiso lu community on egbe nenu yi
0: o yi han se ni
1: eledumare
0: agbope
1: ise tire wa oba jangara ode orun ataye
0: ope o
1: ope ile don lola
0: gomina
1: o ma we lucky ori mi san
0: aye da ti wa
1: mu ori ofe yiyan
0: o ma wa mani bayi
1: ali yalaga titan
0: yanya
1: civil service commission
0: gomina aye da ti wa
1: on eyi ba maniyan
0: o nara marin
1: o lenu se
0: amare
1: o ma wa
0: adupe ti wa o
1: akiso lu community world 5
0: ni le ugbo
1: agbope wa
0: edumare
1: je gbope wa o
0: o se o
1: aje jaka gba
0: nu gwaju nu hun yi han
1: jaka se ore
0: de do ma kiso lu community patapata nu le negbe
1: agen mami ki o ma ni o pe
0: gona wa yu gona wa bori o
1: o ma we
0: oliwosan
1: ma ni bayi
0: ali
1: o se rere
0: we bo ma je
1: chief help
0: hope elu malero
1: bale oko lu
0: ati omo ba
1: ori ola ali
0: akowe ilu
1: ale fu se ran mi

0: Auntie, you are enjoying, you know, only you. Peppered rice, amala, nkwobi, masa, cake, and now ice cream. I hope you have Jesty Fizz on you.
1: Jesty Fizz? I never leave home without it.
2: That's right. Jesty Fizz, the new natural effervescent powder for an instant refreshing relief from heartburn and stomach indigestion. Just add Jesty Fizz into a cup of water. Stir, drink, and you're good to go. Jesty Fizz, your relief on the go. Jesty Fizz is from the House of Jesteed. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Marketed by Ranbaxy Nigeria Limited, a Sun Pharma company.
3: E ka papada eni ara ile
4: e ka papada lati oke lohun en ti alejo wa ti won tin ba wa soro late kan won je lami to awojo won si je o se feyin ti oniroyin ni won tele e ja ke a bere bere isa ta ba wo
5: won gba yin
4: ni e ja wo ipinle osun gege bi apere opolopo awon eyan ni won gbagbo wi pe se ki se awon owo to ti wa gun ori owo yi ina mu ki awon oloselu ki won wa fe wa so oselu di bo ba opa bo ba ko bulese te ba wo ipinle osun lo ti eto odibo nbo lona yi opolopo awon eyan ni won ti ni emi won ti sofo latari pe a fe seto odibo so ye ki oro eto odibo ko ni n ton la emi lo
5: Olorun ni ko gbakosu oro wa lorilede yi. Nkan to wa wa nbe ni pe o dabi eni pe eto isejoba yi nikan lo wa bi ise fun awon eyan to le mu ke eyan tete la.
4: Fawon oloselu won ti so dokowo.
5: Beeni won ti so di okowo. Opolopo o wa ni gboro nisin gan ti o ni ise. Bon to je pe oselu yi na ni won gbe enu ti ton ti fe je so on lo fi da pe eni to ba ti ni agbara oselu bae political power on lo ni gbogbo nkan opolopo wa le ran ara ile e lowo wa le se opolopo nkan gbogbo to ye ko se on ni o fi da bi eni pe o ti yo adi ti party ku looto owo po ni bere pete gbogbo owo ta daruko billion billions won yi bayi awon kan na lo sakoso e so won a deko awon se akoso ara won na ko to di pe won sakoso ilu ohun ni o fi dabi eni pe o wa di tipatipa nisin tipatipa na won ma won fi gbajoba won fe ton se ra won ko se ewo osun bi awon eyan se nku bon se gbe bon tira ton yan bon to ni gbogbo gba o je kan ti ju o sugbon kan kogbon lara ikiti e wo ibo ti won se lekiti laipe yi to je pe gbogbo nkan lo niran owo ese ko si enikan to gba enikeji leti te bi pe won tin gbebon tira won kan ma para won kan ma sara won lada ipinle o ku die ka to ni nkan ta won oloselu osun se yen
4: oda
5: owo na wa lekiti ko ku se owo nikan lo
4: ko si bi to wo si
5: owo wa o ye na ka won ikiti kan bere si e ri pe won fajogbon ko si gbogbo kan lo ni rowo irose
4: ki wa la rowo ayin fun won ni pinle osun ko to ri pa si ojo ko le
5: fawon yan o na mo tin so yi omo iya ni gbogbo wa iya kan na pinle mo o ti gbogbo e ti dabi ele ko ye ko ri be ko si enikan ti o ni eyan ni egbe APC ti o enikan ti o ni eyan ni egbe accord lara wa ta ba wo ni kokan gbogbo awon eyan wa gbogbo awon eyan won yi ko ye ka doju ogun kora wa ko ye ka doju ija kora wa a le ni gomina lo gomina kan la ma ni
6: an gbo yin
5: gomina kan la ma ni gomina kan ni a le ni gomina meji enikan lo ma wa nbe enikan ti enikan le wa nbe le enikan lo mi tun lo mi atun wa nbe lola ko digba ta ba para wa lori oro oselu ko ma je ka gbe gbogbo igbesi aye wa le oselu nikan e je ka ronu ati sese mi gbogbo to ba soselu ti o ba pe lo si ko sese mi
4: oda e je ka si oju opole fun awon eyan lati ba wa dasi 08162519991 08162519991 9991. Hello, Ekaro.
6: Hello, Ekaro.
4: Eshimo.
6: This is Tom Rita Dikuni, the man calling from Ondo. I get King Wazo Yoba. Mother Venice, my son. Sherry, problem, Tiani, Nigeria, eyes, Chito. Akoko president wa o yawo lu awon governor owo to ya lu won yen a mo yi e o ye kon ma publish owo ti won fun each governor in every state kon kon ni akoko elekeji seri awon governor state yen di only resources ti won le se from ara ilu to le benefit ara ni pe kini ona to ye goro ekeji omi eketa ina na ta ba yo allocation ton fun won lososu ka yo salary osise kuro ninu e lowo lowo ba oluyi to ti ku na me je ki wa lo si osu yen governor osun kan te pe ki awon osun ma pada si half salary te ko mo ye to ngba ngba yen ni eni to ngba 1 billion ti o gba to 1 billion bayi to ba ngba 15 billion se ko si yato ni kini won se. So question to ye ki aradu ma bi won ni pe owo yi ta ni pe won mo wa be lati odo awon oba ati awon asoju ti won yan lo si House of Assembly kankan ki le nse nbe infrastructure ki la lara ta ba ni ka le yo kini kan ti oye won elo ni population sise elo ni population awon to ti le sise se ko ni misi kan to ma fi benefit awon to sise won yi e ma je nton ni infrastructure ti won se ona ti won se on paper ti so le kan irona npa fun wa la ogbon ati kowo je loro won ton ba se project 1 million won so di 10 million ton ba se project 1 billion won so di 14 billion on paper work ni but iyan wa kun ke wa lo si local government ni se se bo won fun won ni agbara won di won lowo mu won ba lu government se joint allocation le ngba ton so pe won fun won ni autonomous to won fun won ni ominira skin pe be yen ominira ti won fun won won gba ki se kon fun federal law announce e but awon won gba won di won lowo mu tori pe awon na yan won sibe nkan ton ba ni kon se no ma se olorun ma ran wa lowo ko ti so looto ni Nigeria especially in time of administrations
4: oda e se adupe o e seun o 0816251 9991. Hello, Ekaro.
6: Hello, Lotu.
4: Ekaro.
6: Tomataro.
4: Eshimo.
6: Ekweto.
4: Eshim.
6: Oro dagbola ro yoro la ni o. Because gbogbo awon owo te kan daruko ta ngbo tan jiniti ni ti o. Se oro don wole loto ni. Because ta ba ne ka wo enikan soro kan lakoko kan pe o ni education is a right of every child and not a privilege. Is it not a privilege in this country? Because I've been a way with you if you told my dad the lowly lady by. I don't know job about why you do say a day, don't sort on a baboya, that's more than up with Boya, one little bow, one yaw, one woman, one mother, one dog, ready. Every go walk along, walk on, feel like that, that I agree, Boro. But when you nearly be, but you're about sure now by you. Because in Gatia Bari or not, Luna, I didn't know more. Look, look, I'm going to see to Batiri. Ah, come on, call now, wow. Ṣùgbọ́n kankan dé mi mọ̀ tó dá èmi lójú ni pé gbogbo èèyàn tó bá ní sólò tó kó máa ṣe o ẹni tó bá dẹ̀ ń ṣe ẹlẹ́gbẹ́ kó máa ṣe ní sóò.
4: Ọ̀dà ẹ ṣeun.
6: Ọ̀rọ̀ yẹn sọ wípé ó ní èmi ń bọ̀ kankan o.
4: Ẹ ṣeun.
6: Ó ní èrè ń bẹ pẹ̀lú òun láti sán fún olúkúlùkù.
4: Ẹ ṣeun.
6: Ẹ ṣeun.
4: Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe àdúpẹ́ o. Ẹ ṣeun o. Ẹ ṣeun. Ẹja tún wo ẹlòmíì 0816251 9991 ká tún wo ẹlòmíì náà. Hello, ẹ káàárọ̀ o.
7: Ẹ káàárọ̀ sà.
4: Ẹ ṣeun o.
7: Ẹ kú iṣẹ́ olóòtú.
4: Ẹ ṣeun.
7: Ẹ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó wà lọ́wọ́ àwọn ó wà lọ́wọ́ federal ìdí ni pé àgbẹ̀ ni èmi tẹ́ bá gba ọmọ tẹ́ tẹ́ lọ fibi tó ti máa ṣiṣẹ́ hàn tẹ́ bá lọ máa mo ibi tó ti ṣiṣẹ́ kò ní lọ́bẹ̀ mọ́ kò ní lọ́bi tẹ́ ibòmíì ni ó máa lọ ibi tó bá wá bá sẹ́yìn dékọ́dún fi parí ó ti mọ̀ fún òun gbowó ẹwọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀yọ́ state à ń gbọ́ pé wọ́n ti san owó ààbò ṣùgbọ́n se won gba labo o ti baba wa ran gbeju to ba tu wa le ma se bi today di agbon ka ma yo ti won ibi ti owo ti won na bo lo se lo to won na ti tan ibi tan won kan na ti o o don sele ni yo ko si olo to
4: e se adupe ami ami ami e seun o e se adupe o e ja wo elomi 0816251999 hello e ka ro
7: ama pojuma
4: e seun o
7: e peto
4: e seun
7: oruko temi ni adin bola afolabi bullets that your
4: o ya ngbo yin e dasi
7: e to soro ton to fi oro leyin mo like oro to so tori pe kini papa wa tinubu ona je baba yin ona jogo fun a baba ni emi le fun Nigeria sugbon opolopo governor baba ati baba ko tira emi won ya se ti baba o yo baba won ta ba ta ti to lato ta ba to yo dero ni bi ta ba fu alowo abo pe se lo abo wa ni Nigeria wa yi eja gugu e sin ri yo gwe se nlo sugbon fun die yi na nko to ba pe to ba ya o ti to leke o e se peto
4: e seun e se adupe o hello e ka ro
8: hello e ka ro lotu
4: e seun o
8: e kojumo o
4: e seun
8: adebi lo soro o ti o ko yema sala sa tatawule
4: o ye dasi
8: seri oro to wa nle isa baba a kan die bile baba e lori ni o te ba gboro ti baba wa sinubu so ni ojo kan ti gba gboro ba se wa ori ko ko ku lo pa won governor won ori ko lo ma be bu ko to wa ti need kọlọ mọ bi lọwọ gọvnọ wa awọn gọvnọ wa lati balabala o baba igbiyanju o o da pe ta fọ ba lowo ti gọvnọ kankan ri bayi lori ewo eto abo lori gbogbo e so baba try o awọn gọvnọ ni kankan ba soro ka awọn olo ki awọn kabiyesi wa kan ba awọn gọvnọ soro bi to wa kan nowe ti kan nowe si o apo awọn na pa o ti o ile sele laye o ni jona o e ku eto
4: e seun o e seun o 0816251999 hello
9: Ema Kweto.
4: E seun o.
9: Engineer Ademola.
4: Oye baba dasi.
9: Oye jesun koko so ba. Traffic light on se si agbogbo. Kan lo wo ina yen o regulate daada. Awon ajo ton gbe fun kan lo correct. Ni ti eto ten so. Gbogbo eyan so pe baba wa o lebi baba o lebi. E bi wa lati odo arewa. Nigba ti se bi arewa se go o se gomina ri. O te mo pe governor pe won ni se daada ki seri. Main thing to nje ka ni problem ni pe agbudo kokoko correct political structure wa ki party ma gbagbo wi pe omo egbe on lo gudo ma govern lori ipinle kan te ba ti yoye kuro nbe e to ma wa ki se dandan ko mo egbe ko ge governor ipinle kan because nda ta mo ara ilu ba se dibo fe ni to ma soju se fun won teyin o je ko debe to je pe party ni se le force eyan le won lori ki le expect ko sele number 2 ofin Nigeria o da lara eh le ke ki military ko ofi ke ma fi run democracy ni china ti e ba se te ba wa ni po kan abon gbese kan fun e china ti india mainly even in america after tenor e to lo tenor ko boyo odun merin abodun meje so wa wa se account fun to ba wa se account e dada penalty to ba ye fun ese nkan to se yen o ma safo e gomina melo lo wa lewon nigeria are melo lo ti se won senator melo lo ti se won awon nkan won yen o fi wa o da consequence fun to ba je consequence wa eh ni so fun nkan to se nigba ti governor ba se ton to lo dun mejo te tun lo fin se ambassador te lo fin se senator ki le expect nbe so awon gomina yen o je bi then ni subsidy mo ti so fun yin guy ko joba de mo subsidy if you can ori na don get subsidy nigba ta ti joba yin campaign ni 2040 awon fun so pe ko ni na don get subsidy nigba te no rile ibe te ni crude oil te ni refinery merin te je ki mere ni o sise te wa so pe subsidy wa e se se wa export epo yin lo refine wa so normal so se gbo now awon boys to wa ni delta won se se be cool yen the same cool ten be export lo ta lo ma refine ni won a gbe koko nbe won a ma se won a de gbe epo yen jade e de so won lo ogun lo ma ba won ni so pe nkan ton se da sugbon nkan to e ki joba se ni pe iru awon boys yen e ya opo lo won lo won a ma refine epo nbi iyen another thing ni pe bo le se ma ni gomina to ma ma gba refine ta ma gba location ta ma gba taxi lori alaidinlare awon eyan ipinle ti o si ile ise eyo kan aje se more than 14 industry companies èlò ló ń gbà ń gbà yẹn.
4: Ẹ ṣe o.
9: So àwọn pípù yìí ẹ̀kan náwó ni ẹ̀ ní structure ẹ̀ ń ṣe project ẹ̀ ń ṣe ọ̀nà kò sínà tó burú bẹ̀. Ṣùgbọ́n ilé iṣẹ́ nílò lẹ jálẹ̀ táwọn ọmọ ti lè ṣiṣẹ́. Ọ̀nà wo làwọn ọmọ òní máa mú kòló tán ni máa mú gbáná nígbà tí ò bá sí ò. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn ẹ̀ máa lo dìse máa ọmọ yẹn fún tọ́gìrì nígboro fún politiku fún political ambition yín sórí ilẹ̀ ìdíje ràn bẹ́ẹ̀. So ẹ ṣe normal thing ìjọba àmọ̀ nǹkan tó yẹ kán ṣe.
4: Ẹ ṣeun.
9: Ẹ máa gbàdúrà.
4: Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe àdúpẹ́ o. Ẹ ṣeun o. Tó àsìkò ti lọ.

0: etoku dede wo yi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe edakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore ekoko ase eni to n ba dore ekoko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọhun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be le lomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafda ki si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi

0: ati su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodo lolu fere iwe atebo la fi pelu re ajo na dark fun te gba o da lagwara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 60 62 63 091 60 62 63 oruko money januomo 24/7 aba make sure gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
2: Bene, ijawa ija osi always guide na ni se wa ri gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba make sure yi number yi o na ni ke mo pe 091 60 62 63 eje npe le kan si 091 60 62 63 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire o

0: Yeah, yo.
1: Ti omo jare lule loko leyin odi ati lona jijin akin ku odun ti odun ijesu 2026 ko le were nje awa incoming member house of assembly ni federe ondo state ninu egbe oselu adc omo ba oluyemi bankole david kike ti omo bibi ulu jare lule loko ati leyin odi fo amoku odun ijesu ti odun yo oluaye gbogbo mudu akobire secretary o imo je agbagbe fo odun bere gangan lejo kokonla kejila ati jo ketala gba ku lu abowa bankikin yo fa sodun modu baya kala Marigboria emera ba nsodun la risoro amodun si o bankole fo ka jare ka mo sodun todun ile pelekutu o ka mo ja ka mo wara lejo ka mo mu uja oloro bi adabe ibon ohun igo ka mo mo mujo na odun yo e oba edumore oluaye gbogbo mudu emera je arogun asasi o ofo ujo jijo lo ile koro ohun le ka jo ko ba de daji la leja ka gbohun igi lara igi ka mo du odun ni fe ko ba de dijo odoke kele wure pe wure ka lagbo momo ohun aladeye ogogo kon pa kon ru mu sodun ijesu fo odun agbe ketiria nje omo ba oluye me bankole david omo aje tomo bi alase pin ni bodo omo asoro ko ti fon yanyan laja omo asoro ka poporo igijo omo leran yiba kan kogu ebe kan yigba osutore o gba kagba ojare ba ti mura leji leji ise lodun to bankole omo asoro ko ke ateba a opoti omo apasa abara lomi lomi obiri abara lode lode fun iku odun iku yedun ojumurun oke ni mo bolumo meme yin orude duro lule abare omo lumogun orekoyele lebe o menu sota omo lumogun ba mi leya menu kimi sunjuje omo lorere kan mi jewe geraje on dafiri gbogbo asawa ba lo fo ka ti sodun odun la ran sere mini omo ologbo sere akọ gaga okunrin fo opo odun la ma si laye o ese bolure le arise kulule abare ya fe aso olude oro odun ijesu ijare 2026 omo ba oluyemi bankole ati igbimo alabasise eto idibo lo sule igbimo asofi ipinle ondo lejoba ibile federe le fo imo gbagbe fo odun ijesu 2026 pelekutu ni kinje ase omo ba oluyemi

ke mo ja e mo gba o imoran ni e se bi omo ba e mo gba o odun ijesu ijare 2026 adun moran imoran yin.

aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile odi onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas amo flush capsule amorex

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mo tun bere. Mo le ṣalai mo pani lẹrin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi. O ti ẹda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: ọ̀dà yẹn yẹn wa nígbà òbí tẹ̀bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ léṣe rédíò àdàbà akin àpẹyẹ káàbọ̀ sí orí àkọ́tún ètò àpérò ní ìkànnì yìí ọlásùnkànmí olújọba ó ní orúkọ tèmi tí mo jẹ́ atọ́kùn ètò ọ̀hún àbí ẹ̀yìn náà ti mọ̀ wípé ní ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ àti ètò yìí tí ó máa ń gorí atẹ́gùn jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó òun náà ni n tí a tú palẹ̀ tí a jọ wò ó ṣùgbọ́n fún ti ọ̀sẹ̀ kí ni tí a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ tí a bá gbàgbé níbi ọ̀sẹ̀ bí méjì síbi tí a wà báyìí ó ní ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ó gbàlejò àwọn orí adé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ó gbàlejò wọn ní Àbújá ti Olúbàdàn ọba Abdulrasheed Adéwọ̀lú Ládọjà tí ó kó wọn sọ̀rí tó léwájú wọn láti lọ bá ààrẹ jíròrò níbẹ̀ ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu dẹ̀ ti sọ fún rọ àwọn orí adé pé kí wọ́n bá àwọn gómìnà wọn sọ̀rọ̀ wípé kí wọ́n pé kí wọ́n tẹpá mọ́ ìgbáyégbádùn àti ìdàgbàsókè ọmọnìyàn dípò kí n lo èdè ààrẹ báyìí flyover needless flyover kan máa yé kọ bíríjì tí ò nílò pé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àbí ó ṣe sọ eléyìí jẹ́ kókòrò tí a fẹ́ yiri ẹ̀wò nítorí lọ́pọ̀ ìgbà tí gómìnà gbogbo àwọn gómìnà tí wọ́n bá máa sọ̀rọ̀ wọn ni àpẹlọwọ Tinubu owó wà àwọn rówó àwọn ṣe ṣùgbọ́n tí a bá dé ìpínlẹ̀ wọn àwọn èèyàn wọn ni wọ́n fi àìdùnnú hàn pé n tí àwọn rí kò sí nǹkan láti justify pé iye owó tí àwọn gómìnà tí wọ́n gbà ní àti ọdún 2023 nígbà tí wọ́n ti tíjọba àpapọ̀ ti yọ owó ìrànwọ́ orí epo kúrò ṣùgbọ́n kó tó di pé àwọn tí adẹ́jọ́ máa fọ̀rọ̀ jomi tura àwọn náà ti wà pẹ̀lú mi fún ti ọ̀sán yìí tàbí fún àárọ̀ yìí nínú yàrá agbára Adékúnlé Adéwùmí òun wà pẹ̀lú wa fún ti ọ̀sán yìí.
1: Akin gbogbo ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lérò pé àlàáfíà ni àbáyín àsìkò bójú ọjọ́ ti rí.
0: Ẹyin ra Moses Ojo àwọn náà wà pẹ̀lú wa lọ́sàn-án yìí láàárọ̀ yìí.
2: Ẹ kú ìyálẹ̀ ta yìí ọwọ́ ọ̀hún. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò náà.
0: Ó dà kókó ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ yiri ẹ̀ wò òun ni ẹ̀ ti gbọ́n ṣùgbọ́n kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ ìtàkùrọ̀sọ yìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ngàn láti ẹnu ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí n tí ó sọ.
3: You have governed before. As the governor, you need to help us communicate to these governors. Today the economy of operation is high. But the money that I'm pushing to the state, if you had it during your own time or during my time, it would have been different. They are taking 4 to 5 times their money in the past. Nobody is borrowing money to pay salaries now. Pensioners are receiving their pay and gratitude. And they should do more to, instead of fly over where there is no numeric traffic, build roads and arteries, network to really enhance the quality of life and the accessibility of the security agencies to penetrate those areas.
0: Ohun tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti àmọ̀ràn àti ó gba àwọn gómìnà nìyẹn tí ó sì pariwo sí àwọn ọba alayé pé kí wọ́n bá àwọn gómìnà sọ̀rọ̀ kí wọ́n wo apá ti apá báyìí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìyẹn bóyá jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ yiri ẹ̀ wò Engineer Moses Ojo ọ̀dọ́ yín mo ti máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí irú àrọwà tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tí ó pa yìí kan kọjú mọ́ àwọn tó yẹ oju wo le fi wo ile nitori gbogbo gomina bayi lo fe ko fly over bayi
2: e se olotu enti are wa so yen ko si ronbe rara tori o se ipinle Ondo bi bayi ni mo wa mo de tun gbe ni ipinle Ekiti ipinle meji ta de stare ti mo de daruko yi awon meji na ti se
1: afara
0: fly over
1: abi o mind bridge lede Yoruba
2: so na awon ipinle ni na ko je pe over head bridge ni
0: achievement ni o
2: laarin
1: ase yori kan ni
2: e wo olotu o da pe ai je ki awon ara ilu ma so erongba won ai je ka won je ka mo bo se nlo papa julo isuna bo se nwole ni awon ipinle o da pe o sokuku sa awon eyan aye igba kan mo mo pe awon ijoba ipinle papa julo won ma publish lori newspaper
1: beni
2: spending si won gbogbo se wole but ni orobe awo e wa mo ko se awon kan to nbere owo e mo o ni o je ka mo bi gbogbo kini se nlo otherwise awon ara ilu o ba ma bere won ba mo bo se nlo ero ni ba lo bere pe elo ni won fi se over head bridge ko se to mo compared to in to wole ibo elo na fi se contractor o na mo ti e gbo ni ipinle ikonu meji pe ikona awon oloselu iro mi o fe daruko ni pe okan na awon oloselu ni won gbe fun eh e de ma gbe kon en ti o se contractor ti o se civil engineer ti o je pe kini ni
1: egbe se fly over
2: so kini isokuku sawon araalu o ka mo bi owo yen se nwole a mo ye to nwole a mo ye to na iyen gangan lo da epo nda wa koko je ka mo nta le so ti wa pe are so nisin pe owo to ngba te to ngba nisin o ti to bi
1: lopo
2: merin marun a o ni mo tori ko se to n pari owo to n fon rere se se o rin to buru julo sebi are so ile ni si pe n to n gba nisin latowo ijoba apapo o ti le ni ilopo merin marun in to n pa labele n ko sa ti e wa mo e rara
1: igr
2: ko se n to mo yen rara to so kini isokuku sawon ara ilu gidigidi gan o de ye ka mo ta ba de mo la ma fi mo igbese ta ma gbe la le bere awon ibere to e ka bere e mo ibi to ba sokuku se yan eyan ni mo bi wa se rin eyan kan ma tele jeje ko te ni mo bi a se gbese sugbon to je pe ina wa nbe ti gbogbo e mole kedere ton so pe o koda o iye ta gba ni owo ijoba apapo ni nisin o le lo su ire o iye ta ma fi na fun awon salary osise re o awon project ta se oke o a fe fun contractor bayi lowo bayi local government na iye to wole fun won a mo ba se ma bere sugbon gbogbo kini yen o si mo laye igba kan mo ri pe o ma publish kini ta ma rin lori newspaper state government lori sirisi ma publish e gbogbo igba owo wole bo won se na owo bo owo kini e ti o ti lo ni si ari mo
0: so
2: ko ti e je ka le mo inu odo ta ma da orun lase
0: seri ipe ati e fe ko fly over abi won fe se gba ni iyen ti e tun wa tun kere die
1: ninu oro
0: ninu owo ti won fi fun apere bayi niru ipinle Ondo ta wa ni ojoba sori mo se so titi dola pe iru ona iru ojoba yen extension lasan they may believe they pe ona yen need bye ko ti se fly over even in the within a mo tra on ko to se pe ijoba ipinle ro pe won ru ojo waju now even in the next 10 years ona be yen ko ti le ni lo fly over in the next 10 years extension lasan oni o ni lo fun free and free flow now in to wa nbe ni pe awon contracts ise ti ijoba n gbe jade awon wo lo interrogate kini di tawon ara ilu o se bere won fe ko fly over 2.3 kilometer lati waju St. Matthias ti Adegbola ijoba ipinle ondo e mark 136 billion naira awon kan de jade won de defend won de jade won so fun ara lu pe 136 billion naira la won fe fi call flyover bridge 2.3 kilometer 2.3 kilometers ni ipinle ondo se ki se awon bridges ta ti so awon ton call flyover bridge se won fe won se to di pe won ko Adeomi se tori pe won fe ko tori ara ilu ni ni abi tori pe won fe fi se pasipayo won fe titi won na won ti fi ti oga si fi ti kini kan ti fi ti director si ti fi gbogbo e si
1: o se won so ko mi mo ki engineer Moses in temi kan ma so ibi ti engineer Moses ti pari oro lekan ni ma ti bere nisin awa ta ba fe lati mo a le mo ni pato iye to nwole si ipinle kokan bye fun apere ni April 2026 federal allocation account FAC oni awon pin 2.257 trillion ni owo tan pin ni April nikan so n to wole Ondo state 20.9 billion wole si Ondo state ni April nikan then
0: allocation should be in tele
1: allocation should be in tele Ondo state gba 20.9 billion Ondo state ni osu kan April ni kan now we have 774 local governments in each of the local governments ti won pin lo si bi 700 billion so ngba ti awa ko si specific figure bi engineer Moses se so pe iye bayi lo n lo si joba abile kokan but o wa so pe o kere tan joba abile kan gbodo gba 500 million losu mo wa so kini kan pe ti gbogbo owo iba wole si state nigba kan soso ti won si tu ka si gboro lori awon ise akanse ise adeku o de bayi bi ta so pe won pa awon eyan gboro yi tori pe awon to ba wa ni site ti won sise enikan ni o lo to nje fun won be bo en se ma circulate ni e dodo awon sise dodo awon ya loja the formal sector and the informal sector gbogbo wa janfani yen na je ka wa pada sori afara sukom to ba yi pe o so pe tori awon ara ilu ni won se fe se afara
0: mo ni se abi tori pe ka won le ri bi ti
1: ibere yin ni mo fe da wo lotu
0: ebi ton ti le
1: ati sori sukan mi to ba je pe looto tori awon ara ilu ni mba ni ko pari ona oke aro si idore mba ni ona alabala kan ti joka ton se yen mba ni ko sabale keji mba ni ko lo si sagari leyin flyover ton se mba ni ko si ona yen wonu titi lo de irese to ba mo ya ton jade nbe mba ni ko lo si se bi kolo si awon na lesson people have been in that community for more less than 15 years
0: se be ele ti won ti e ti se lo si ele tan si tan ti se lo toka si e wa wole ta won fura won ti governor lo tan ti luti fun won lo lori tv ta be si ni wo tan lo commission of flag off ona jare wa nbe o
1: to ba da won na mi la koko sukan mi wa
0: awon lo flag off ona jare o dualization ona don re awon lo flag e o
1: sori sukan mi to ba wo ona ona irese
0: igbin yaju bi se se nlo
1: sori ona re se yen tan ba wo ona yen o jade o fe gba gbogbo 10 words ti won ni nijoba ibile ife don re tan ba si ona yen lati irese o gba bi old road kan bayi ni won ti ona won si ti allocate ona yen na jade o lo beyen o lo beyen kaakiri ni Akure to si je state capital lo wo ona cathedral to nso yi ma rin lo si Ondo road woju titi bo se ri dual carriage road to je ti joba o loju titi ti lati cathedral ma lo beyen to ba pe tori awon ara ilu ni won se fe se flyover inu mi Ibadan tori pe ko le je tori ara ilu ki won ya mark 136 billion fun 2.38 kilometers of road to se je pe 2.38 kilometer yi ta ba ni kan pe so komi e je ka approximate si 3 kilometers kaso ko le je
0: se ran je ma ja approximate 2.3 kilometers now ka gbe biro bae ka gbe gege bae ka wa pin pe gomina Lucky Ayeda ti wa o ni ijoba e o tori mo ranti pe ni bi are se soro yen tan ti ore ti ti awon niroyin to be si ni se awon egbe kan awon egbe ti awon egbe kan won fi atejise na ranse ton so fun are Bola Tinubu pe
1: e wire o
0: pe ele to so e pe to ba je be ni Costa Road to nse iwo na ma nawo le lori mo eyo ma nawo le lori mo now je ka wa wo 2.3 kilometer at no lati buttress oro ti are nso ni o pe kon kon wo awon eka ibo ati nbo lawon eka ibo mi to ye ki won wo ti won ni to ni abuju to
1: now
0: pe ki won pe kini si awon eka ibo mi engineer Musa ma wo bayi engineer koko leyin 2.3 kilometers 136 billion naira ka wa pin keke o wa je iye to ma ti won ma ti
1: kilometer kan
0: o me ti gomina ida to wa fe se kilometer bridge kan o wa je bi 50 something billion naira
1: ke se 50 something 57.14 billion
0: that's 57, kilometer
1: 57 billion 142 million at awon esun thousands ti oku leyin so that, for 1 kilometer
2: emi o ti e fe ka wo
1: owo yen
2: pe an pin si kilo
0: pa bo la e fe pin bo la se ni pin sheri kani awon eyan kani ari awon eyan to interrogate okay oda sheri 2.3 kilometer ni eloni bridge ajilosun ti oyebanji to commission nigba kini eloni bridge yen eloni bridge yen
1: gege bi ntari won ni 16.9 billion
0: ni kilometer ko bridge yen o won wa fe se 2.3 kilometer bridge on the tip pe lo leni meji te ba de wo leni meji eni su leni meji lo ma wa lori e leni meji na lo wa lori ti ekiti now won fi 16 billion se ti ekiti won fe se kilometer kan won wa fe fi 57 point something billion naira se kilometer kan ni akure
2: o lagbara
0: o ya igan lenu
2: seri emi o ti fe ka ro ni pe iye to je per kilometer e je wo the total cost
1: e cheri ta
0: 136 billion
1: 136 billion cheri nkan meji ni sukom e ma binu sukom nkan meji ni ijoba e ko won care lati wa salaye fun araalu ba won se fe na owo wa won ti gbagbe pe awon be wa pe awon fe sise yi ni pe ejo edibo fun wa
2: ibi ti emi wa fe lo ni e pe se bo be wa ni lati pe
1: kire ti won ma jiyin fun wa
2: kire ti won ma so fun pe ki le fe ka pe awon aralu pe okay o ibo ni ka dori ko bayi o ka gbe awon project yen okay project bi marin marun ta ni ta fe se e je ke awon eyan kon contribute pe okay o ewo ni ka se ewo ni ka dawole
0: popular opinion na de ma tele
2: we sa pe ta ba se yen mi o ba so pe tori aralu na se se
1: ko tele je tori aralu
2: won kan wa
1: eyin sa
2: in to tun wa yem lenu ju nu oro bridge se ko bridge boy announce ko pe ose meji ton ti bere
1: en ti mo fe so gan ni e okay e ma gbo ti o ba je pe en to wa gbe o ton
2: e je ti wa so kan se o ko bridge kan wa ton se tele
1: be ni
2: ti ijoba na bere
0: amo ti sagari bridge sagari
1: amo e be ta be kan to pari e
2: which means pe eleyi
1: nkan kan wa nbe eyi ti mo fe fayo re engineer Moses oni mero leyin o ma npa awon kokon ni precasting ninu ise ona bayi a ka irin ile tan kan pa ona ti ton lo nka irin laarin titi yi o se kambo mi e concrete gagagan o se sibomi to je ko won kan de wa move e wa nigbati awon kini ba ti de final stages of the production sugbon ma se dede ko lu gbogbo yi a ti mo gun eleyi ejo oro yi o lowo ninu emi o ro pe aro jinle to to o wa lori oro na
2: ti e si seri emi o ba ti e tun ro pe seri awon ru ise akanse bayi o ye kon kon ma gbe fun awon araalu karaalu deliberate o kon te gbe lo sales of assembly okay o ibo le fi pe ka da chemo won lori meji san ju ori kan lo ori to ba da ni o eh ta ba jo jiro lori e pe o da o eh an se ona won iru oro ona ta so pon se lo lowo e odo ijo ka to lo yi ise si duro lori e o
1: ise ti duro o mo ti mo lori ona ijo ka mo mo
2: ye ona to awon eyan to de wa lona obe ti be yen affect
1: ah
2: opolopo ni
1: okay emi
2: then ba se so tele se ri ona bridge ton se yi n to to ko traffic lo wa nbe expansion lasan ni to
0: ti mo fi expansion lona yen ni di ki se o ni mo se bi mo se ni gbagbo mo yen bere pe se tori apo en ton fe bu si ton fe bu la latara eni because bawo le se fe justify pe 16 billion naira ni won ko kilometer bridge kan to de je the same size two lane by ni ipinle ekiti jo ba mi wo ni nasarawa ko 2.6 won se 2.6
1: kilometer flyover
0: 2.60 kilometer flyover na iye ti won fe ko 2.60 kilometer flyover ni nasarawa in fact ati ton fe ko ni akure yi o gba ifunra si o gba ifunra si honestly o gba ifunra si because
1: bridge mararaba lo nso sukomi oni mararaba flyover to wa ni nasarawa so 2.60 kilometer won ko ni 44 billion total cost 44 billion. Now ngba ta ba ko bridge 2.6 kilometer ti wa re je 2.3 emi 2.38 kilometer now ton ba ko
0: bridge oja oba yen ibe yen o den se coastal ki se coastal area
1: ko so ku ta ti won fe ko
0: ta ba se pe bia tori terrain yen abi tori omi abi tori swamp pe wo go be pe wa swampy abi o se pe tori ame pe ton ba iru plain plain ground bi ele iye ton se ona nbe o yato si iye ton ma se ton ba ton ba no 1 billion lori ona ni igbura kure ni ilaje ton ba fe se ru e si ilaje o le to 5 to 6 ni ibeyen so tori
1: reinforcements
0: tori terrain at orisirisi ise ti won ma se
1: so ton ba gbe yen si meji su ko mi that would be 22.47 billion per kilometer ni Nasarawa now ni Akure ti osomi ti osokuta ti osene ton je 57.14 billion now ti ko ba je be ki go ki governor jade finance commissioner commissioner for oro yin kan jade kan so pe to afara ta fe se yo ke se 136 billion iye bai la fe fi se
0: so they two so
1: that calls for
0: money much won ko si ke se pe iye bai na fi se se iye ti won so ti governor so ngba ton se press conference lori e ton so pe won ti award contract won ti wa koro won je se won tun ma koro won je
1: ni governor bi pa so nta ri ni
0: o da now
2: no
0: it ta so ni pe
2: bi toro lo owo ipo o po la po ju e te bi te won be ni pe se ri iye owo yi
0: mo lero pe nkan ti are ri ni e te ru pa to pe ah eyin governor won yi
2: iye ona to ma se
1: ah
2: apo compare to bridge
1: engineer Moses mi o mo boya e ma nlo irese ba so so ka lori afara
2: ah mo mo mo irese dada
1: ona yen buru de bi pe
2: mo mo dada
1: ba ti e mo gbogbo e a mo ti joka
2: be ni
1: ba ti e mo gbe te ba wole si adugo ton pe ni danjuma te ba wole si ona danri te ba ri nti awon yen ti won face nbe e wo e lo ijare e lo ona irese be yen old road ko wa be te pe ibaje ki be ko improve e lo wo awon ona kaakiri kaakiri ni Akure e lo wo agaguro du papa e wo koto laarin titi ati be kaakiri lawon bi ti oju wa to tori pa Akure la ngbe ta ba ti so tawon yoku ni other parts of the state
0: e ba n jade
1: e awon ona to je ko 1 billion le pari e
2: ah ah da da
1: okay now in to wa sele ba in to wa sele ba pelu pace to pe won kan kale mo won ka irin legbe titi abi ke se irin ni won si n ka lowo tun ko won ka irin lowo won si n gbe koto won si n se now at this pace so ma pari e ki gomina to wa nbe yo to kuro nbe that one of the questions ta ma tun ma bere niyan mo so video come I say pe ona te se yi base dey bere e mo rush e lo be o ko gbodo si pe boya come duro to ni pe

0: na won na je ka jawo sori ni ni bo se wa bayi iru pelu bi oro ti are so ipe bayi amoran to fun awon gomina o ma ko le kan pa fun won
1: be
0: now
1: immunity wa ko le
0: mu ni ka wa wo an so pe okay awon kini won yi ko necessary fun apere iru ti beyen bayi kini traffic yen ko necessary iru bridge ajilosun ko necessary nte mi o kini traffic
2: ajilosun ni koni e to kokko se gan lekiti
0: gan expansion ko expand on dada o make sense ju awon kini won yi lo
2: fun tan so yi se ose to koja ko ni mo gba e to kokko se
1: ni kaluku sa fe mi koruko
2: igba ti mo gori e ori e mo gbe moto mo gba ori e te ba ri maintenance ti bridge yen ti need nisin
1: just the new bridge o
2: bridge ti o ti odun melo ni
1: se ti ti okay ti fire se
2: ti fire ti won kokko se egba be nisin ben egba be nisin ke lo wo the deterioration to de ba mo lanu ni pe ah bridge ojo melo then moto melo lo gori
1: e si wo awon na
2: bi mo se
1: gbo ero bayin
2: bi mo se gba
1: ori e lo won na ti kankan
2: boya mo pade moto kan boya mo pade moto kan
1: ta fi sokale
2: ti mo fi sokale
1: e si mo ye billion na fi se
2: ehn owo ton fi se bridge yen gba yen ton ba ton fi se awon ona
1: kakiri
2: awon ona kakiri ki ba ti wulo ju o ton fi se awon project se bridge nikan lo wa ni ona si po ti o da o beta ka divert gbogbo we se ri emi ro boya se ra awon oloselu wa ogbon ton ma nda ni pe se ra awon big big project yi o da ke be gangan ni nkan ma
0: ibe ni ibe ni sure
2: nkan ma rush omo
0: ese malu ni ese malu kikan
1: o pe se ra go
2: ti mo ti emi ri niyan o lero temi o ti o ba je be gbogbo awon ona to wa nle ti o da to e ta won yan de ngba to e ka se e wo ti ijoka ta ti ona ki da so yi
0: lati aya akeredolu ni akeredolu lo flag of ona yen o
2: lati odun wo o tin lo nisin
1: okay.
2: Ti o ma lo
1: e ka bi ra wa e de ka bi ra wa lere I ti irese flyover ti rese itona rese yi eh wahala melo igbe melo la ke ko to di pe
2: mo pari e
1: mo pari e se e wa
0: mo te se mo se report to that ti ogaba ti jeba today that road
1: ma ko suka mo tun se opolopo videos now ibere ti mo wa bere ti mo wa fe bere se inta mama inherit leleyi awon dilapidated projects awon abandoned projects okay wo na joka o ti n pe 10 years bayi
0: so ti ere ka ti so pe okay bi awon ojoka tori pe awon ko ni won flag off e no
1: ta lo flag off e
0: eh akeredolu
1: okay
0: lo flag off
1: ta le deputy governor
0: ka ti so pe bi a pe tori pe tori mo ti gbo ri dada eyan kan ti so lawon to wa njoba ni joba yi ti so pe bona e wa yen pe won le pari e pe won le se ba ko de ba ko tun se sagbe loju yoyo
1: ni
0: suru
1: ni pe no ni dake
0: ba ko ba ko se sagbe loju a tun lo ni pe taru ko ba tun ti po wa ko tun de wa tun lo now ele ti awon funra won ti e wa flag off
1: be ni
0: ona ija re wa nbe o
1: eh okay aro si don re wa
0: sori o mo ko ja nbe ni jowo mi mo ko to de se mi jomo lowo white
1: ah
0: ojo o ye pe lawo ojo ah aye aso now iyen wa nbe awon lo flag off o igbin yaju bi se yen se bo se nlo lo now ona idore dualization idore
1: ilekun lo dango
0: awon ni won se flag off we o now ki mo ruko bi ma sapam lori maybe around SIB ti won se flag off we yi ijigba bi se ijigba lo anbe yen mi ran ti oruko awon to mo be yen dada ele to je ele to lead si federal secretariat ati area kan se
1: won sa
0: ni bi gbaturo e won sare se ben but de ele to wa nlo si mi ran to oruko community o sa nsa pa mi lori bayi ohun to nlo si ben won si wa lenu e now in ti mo wa so ni pe ele ti awon funra won wa se owo over bridge yen bayi ibi ton bo je yen bayi won sare
1: won sare
0: pari e arterial roads so wa ri awon ona awon now to ba ni isikan to ba de oja isikan bayi na ona to gba isikan koja yen lo si wonu yen ti won ba se ona yen awon ara isikan awon ara be yen won ma ma dupe gidigidi lowo ijoba na ona idore na won ti church to wa ni idore yi mo ran ti gba kan ti baba to wa lori church yen church to tobi to be si ni ke tan ni sunday bayi aro monday ki ana sai lo si be agba to be se kan ki ni be ba ya awon eyan je ton sare lo se awon kankan ni ton sare se awon kankan lori e now ati awon ona mi to wa to wonu

0: obi ti olorun te nlo an baba wa ninu oluwa global prophet dr gn owolabi jp gma papa alasepe enough is enough
1: sayami ko ma wole lo enough is enough o to ke olorun prophet gn
0: iwo na ti e yoju sinu awon program wa lojo kan ko mo pe ah olorun se bebe bi tatijo

de ninu won en lati ri awon olopa ti ko di ni egberun mandelogun iyen 15,000 nigbati egberun mewa o le igbale mewa awon iko ajo eso abori labolu iyen 10,210 tawon ti wa ni kale ajo ton funglo ma won to ba sowo olukumokumo EFCC en la won ko 100 ninu awon eniyan na ajo NSCDC ni wo je ko di bimo wi pe awon yo da awon iko won si gbogbo ijoba ibile ogbon eleyi to wa ni pele osun lati le ri wi pe apo to pe ye wa loju ko idibo da bobo emi ati duki awon eleto idibo awon oludibo awon oniroyin ati awon mi be ajo won je ko di mimo wi pe awon iko eleyi jo asakan atawon agbe awon eka pataki pataki o ni won ti da si ipinle osun bayi la yo awon iko K9 sile lati le ri wi pe won gbogun ti oran to ba sese ko fe seyo ewe awon iko ologun ni won ti duro wa mu wa mu bayi lati le ri wi pe abo to peye wa lolu le ise ajo eleto idibo to wa ni pele osun ijoba apapo ti je ko di mimo wi pe owo epo bentiro ni wo orun ile adulawo o ni ko ma rogbo kule gbodun ro so eleyi to nsele lekun iwo orun europe ati agbegbe mediterranean eni to je adari fun eto igbokegbodo epo bentiro nile yi rabi umar lo je ko di mimo wi pe iwo orun ile adulawo ohun lo nilo ati mo so iye ti yo mo ta epo re gan nisan lai duro de awon orilede mi lati mo diwon ohun ti yo fi ta umaru foro na lede labuja lakoko isikeji eto kan eleyi to fori so oja epo bentiro to waye nibi ti opolopo awon eyan kanrin kanrin lagban epo bentiro ohun ti won ti joko lati le soro lori ohun ti o ba akoyawo de ati ohun ti o ba oja epo bentiro de nile adulawo papa julo lekun iworun re oja ko di mimo wi pe ekun iworun nile adulawo in lo tin kenu awon amaye mu eto epo re rorun bi pipese ibi ifopo papa julo bo ti sepo lorilede Nigeria o ni o se pataki lati le ri wipe ladulawo dagba soke ati lati le mo ni afenuko nisan iye ti won yo mo ta epo won lai rogbo kule awon orilede mi lagbaye o wa jakodi mimo wipe o se pataki bayi fun ekun iworun le adulawo lati jawo so bi pipese awon ti won fi nfopo lati le ri aba won ohun muse ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tọwọ́ ẹ̀rọ ìgbàlódé bọ agbọn alájẹsẹ́kù lẹ̀ yìí lérongbà àti lè kẹnu orí ọ̀fẹ́ táwọn àgbẹ̀ aládá kéékèèké yóò ní sí ìṣúná ohun ọ̀gbìn àtọ́já rẹ̀ mínísítà kejì tó ń rí sọ́rọ̀ ètò ọ̀gbìn àti pèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu nílẹ̀ yìí aliyu abdullahi ló fọ̀rọ̀ náà léde làbújá lákòókò ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan tí wọ́n ṣe lórí ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù àti láti lè sọ di ọ̀rọ̀ ojú òpó ayélujára o je ko di bimo wipe eto naa o ni yo pese ise lopo yanturu ogbon atele ati ti o si tun mu ki awon egbe alajeseku lorilede yi ki won le se iforukosile ara won atomo egbe onikaluku won abdullahi wa je ko di bimo wipe eto naa yo se ranlowo fawon banki awon ajo ijoba ati awon agbon mi to npogito idagbasoke be lati le niye ohun ka awon eniyan ti won se iforukosile oro aje won gan nisan lorilede yi bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn àṣálẹ́lẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti lè ṣe àdàbà 88.9 FM àkúrẹ́ bàbá padà dé àjẹkùdì mímọ̀ fún yín bó ti ṣe ń lọ nílẹ̀ òkèèrè lágbà àwọn amúlùdùn àtẹ̀rẹ́ ìdárayá ẹ mọ̀ yìí kò ń bẹ̀ àdàbà yìí wù yẹ́.

di se fun awon ikoko atawon mo wewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagbasoke abo ara ati opolo to ji pepe nafdac ibun telu afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda para

ti sọ fun wa ni last week oluwa pe osu fun wa ni osu ibere otun egbo mi bi nkan ba daru to dojuru patapata ti o ye eniyan olorun ma pa dan intervene lori aye eniyan ta de fun eniyan ni ibere otun ta awada be ni wipe eniyan o jiyari ada be ni wipe eyan o je ikorori ada be ni wipe eyan o shege tari oh god ada be ni wipe eyan ti esun ekun ri you know mo ranti akoko kan mo ri omo kan leni mo ri to ru eru sori to ntaja o nta nkan tawon eyan nje mo wa ranti pe ni igba kan emi na ma ru eru sori ma fi ran iya to bi mi lowo bene mama mi o ya sare sonje je sare lo ba yin ta igba kan niyan igba kan niyan ki se wi po rorun ni akoko ta nso yi an yi mora ni sugbon loni adupe wi pe o tun se kini o tun better tori bibele so pe o ni pa ona lododo a ma mole siwaju siwaju ati siwaju titi o ma fi di osan gangan titi o ma fi di osan gangan that Genesis chapter 26 you know verse 12 13 o ni o furugbe ni ile na isaac lo nso o furugbe ni ile na ni odun na o si ri oro run mu bibele so wi pe o ni okunrin na si lo siwaju o lo siwaju to fi di eniyan nla ise re lo waju mo gba ni adura aye eni kokan ya ma lo waju idawole yin a ma lo waju in the name of father son and holy spirit ko so nto ni ibere eyin omo lorun ti ki ni opin o ko de si eni to ma tan ninu aye yi ti o ni tan to ba ma tan laye oni lati ni story oni lati ni history ni ona kan tabi omiran eni to dede tan ti o ni history ti o ni story oh god oni ba ko esa ko seni to ma didi laye ti o ni pa itan wi pe bayi ni ana mi seri you know bi ana re ba buru my brother my sister o tu mo si wi pe oni re ma dara to ba duro ti olorun bibele so wi pe that's Psalm 125 awon to gbeke lodo ayo da bi oke si oni ta ko le se ni de bi ko se wi pe o duro titi lai ami awon apere ninu oro odorun ta le fi ba ara wa soro be ni mo aran mi si gbogbo eyin to doju ko to le eyin to ti e da be ni wi pe e ro ni oko ara yin wi pe abi ajura ke ngba mo ni tabi oluwa ti e ti gbagbe mi ni tabi lekun anu yen ti ti mo mi ni se ese mi ni tabi iwa mi lo buru be no mo ti so fun wa ri ni opo igba ki n se be kin se be ibi aye ti a nbe ani lati koja awon ile iwe kan be ni nigba teni on ba so fa ile iwe kan lo wa nigba ti eni on gbogbo ba ndun mo eniyan to ndun fun eniyan ile iwe kan lo wa e gbo mi sa ko si eni ti olorun da ti olorun o da olori ayanmomo e ko ile isile e fi si owo se yin sa ma ko si eni ti olorun da sinu aye yi ti o da eni kan mo you know yo ba ti e so wi pe oni ki n buru ti ko ma ku eni kan mo ni esa mo gba owe yo ba yen gbo mo gba gbo gan ijo mo pe bi eni bi ka ba wa ki eniyan je eni ika ki gbogbo eyan so pe ika lele yi ika si ma ni eni ti e ta duro ti bi ore ma wori ma se ka yen lo dem a finasi ka ti ba ri nkan to nsele ni orilede yi awon to npa eyan kiri tari pe ika lo nse se bi awon nkan na lo nfinasi won ti won lo form ti awon eyan pa to lo ma ko nje fun won be ni e ki nburu titi ko ma ku enikan mo ni mo wa fe je ko ro gege bi o to nla koja ijo o le ma la idamu nla koja ki olorun ma yin olore tabi alanu kan ti o you know ijo mo ta ba so pe eniyan ya were tan patapata ijo mo pe emi ti ri awon eyan kan lo ma tu fun were lo nje won tu fun won lowo be ni o amọ nkan kan se ton fi ya were o sugbon won tu ma ri anu gba afoju aro a ma ri

0: anuba elomi aju aso siwere iba je pe ko ni wo sugbon o sa ri anuba melo melo ni iwo to je omo lorun o gbudo feli oro yi eyan omo lorun ijo mo pe bo ba pa oro lorun ti iru eda bi eni to pa oro lorun ti won ri aye wa rara iru won wa gbe oro lorun si egbe won gbe ero inu eniyan wo won de se nkan to lodi si olorun e to je wipe won pa ara won won de lo won nitori ati aye ko si won o da won de pada won wa lo awon se big mistake o ye kon duro be o ye kon duro akoko kon wa my brother my sister akoko iduro ni akoko iduro akoko iduro ni ijo mo to ba study oro olorun dada igbe aye elijah elijah gbadura oni oluwa emi o sonju baba mi to ti ku awon baba mi to ti ku lo o ya je kemi na ku olorun ko wo wi pe iwo o ti pari ise re ibi to se lo o se jina alakunrin isun angeli gbonje wa oji oni ko jeun beni beni Elijah si lu opopo odun you know mo ojo ri re ni ona pa tabi omiran e de ngbo mi ni asale yo emi o mo ipo ti o wa ipo yen ti sun e o ti e ti sun awon mo re ko ye yin mo boya waju le fe lo boya eyin e ti e mo bi te fe yasimo akoko kon ni yen o bai loluwa wi emi awon woli yo fun yin ni bere otun in the name of father son and holy spirit oni majemu yo fun ni bere otun ogo oluwa Anoduwa yo si yonara re. Eje ka wo story Esther. Eje wo story Esther. You know, ko wafi ko wabele imo. Aye iwo funara re. Boye aye re o ni dara taboma dara. Emi fi o wo krisi so ya funwe. Ishe re ma pada dide. Beni, iwo no ma ri o moto ma toju re mama. Beni, awon mo re ma dide loruko Jesu. Aye re de ma ni itumo. Oluwa odona awon mogun de ma fun eni ibere otun eja kesi we Esther Esther chapter 2 verse 7 and 9 oni o si to Esther dagba eyin ni e oni o si to Adasa dagba eyin ni Esther omobirin arakunrin baba re nitori kuni baba be ni kuni iya won di ano si li ewa o se dara lati wo anything ni pati babati iya re ti kuton Mordekai mu se omobirin on ti kalara re kuni baba kuni iya mo mo wi pe awon eniyan ma wo pe aye omobirin o le ni itumo mo ijo mo ta ma se mistake kan nipa ti oko ba ku mo eniyan ti olorun so pe ya ki oko re ma bonle tabi ki yawo re ma bonle to de je gi leyin ogba e a ma se mistake kan wi pe o ti tan be ni e gbo mi sa ni won igba ti olorun ba wa lori ite ko tan sa you know eni keni ta ba fi se gi ogba fun e je bi olorun lo gbe sibe fun e bo ba bi eniyan ba kuro olorun be laye sibe elomi tu ma wa you know agbudo ni awon ero ni okan wa bi ero alaigbagbo ero eni ti o ni olorun be ni mo so fun yin ma ni ero eni ti o ni olorun sugbon ero re je ki ero re je ero to lopo pelu oro olorun ki o de ni igbagbo wi pe no o ni alati leyin e eh o ni alati leyin fun e oju oni ti o in the name of father son and holy spirit Mordekai fi se omo ala on ti kalara re tori ko ni baba mo ko de ni iya mo pe o ni baba o ni iya o loko o ni yawo ko tumo se pe o ni mu ayan mo se ayan mo yato ni gbogbo ona on ti olorun ti fi sinu aye re lati je lati dalaye lo npe ni ayan mo be ni mo so fun e wi pe eyan ni baba o ni iya o se je ko ma tayo laye be ni mo so fun yin be ni be o se je ko ma tayo ko ma ni ayan mo to dara so pe kiyesi eja kiyesi bi aye Esther yi eje nsure kan fun yin gbogbo eyan mo olorun te wa ni abe ohun yi bai loluwa wi ni biti ona ti di anu ko la ona fun e ni bi ta ye ti nbo mi je loju re o ya lo pada rerin be in the name of Father, Son and Holy Spirit on sokun le lori o ma da testimony fun e in Jesus name. Eja kiesi verse 9. Esther chapter 2. Motifun wani verse 7. Eja ka verse 9. Mudi anosi wu. Osi ri o jure re ba. Lodore. Ega. Loda wonton toja o mudi ani yew. Boshe ri Esther. Bibe sope. O ri o jure re. Onkon wa satan pe ni o jure re. O jure re kon la ma fi mwanyo moshe. E bomisa. Tabari eni ton ta ofa siye pe kumari o jure re. Mama, baba, my friend, tabadi eni ton ta ofa siye pe kumari o jure re. Ofa nye ko pada silara. Loru ko yes o jure re to ma mwe mwanyo moshe. Oya lo ba. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Bibeli so wipe, o si yara fi elo iwe no more fun. Ati pi onje ti o je tire. Ati obini meje ti anyo fun lati le oba wa oun si sin lo ati awon mudiare si ibi ti o dara ju ni ile awon obirin abeeri eni ti o ni iya ti o ni baba sugbon o kari ojurere eo e gba adura ni bi ti e wa sa e gba adura gbogbo eyan omo Olorun Oluwa wo mi ni aso ojurere to ma mu mi mu ayan mose laye ejo e ma fi adura isere oni ma jemu o fi oro ekun se lati ironu ya olodun lo nba wa soro yi e gba adura oluwa wo mi ni aso ojurere ya ori mi kari ojurere to ma mu mi mu ayan mo lase ni aye kan soso ti mo wa o ya so di adura loruko Jesu e gba adura oruko Jesu oni ma jemu ayo o ya wo mi ni aso ojurere to ma mu mi mu ayan mo se ni aye kan soso ti mo wa ojurere ojurere ma bere fun mama ma bere fun oro ironu ko leleyi oro ekun ko leleyi oro adura ni adura ni se lori eto aye re o ye gba adura oluwa fun mi ni ojurere Esther ri ojurere fun mi ni ojurere to ma mu mi mu ayan mo se tawon eyan ma fi mo wi po Olorun ni Olorun mi lo to e gba adura bere fun ojurere be wo wa be wo wa be wo wa ben de kori ogo ni fun Olorun loki orun Jesu Kristi Oluwa wa ami e wo omo ti oni ya ti oni baba o de ni ton bere ran lowo lati odo re Esther chapter 4 verse 14 and 16 Esther chapter 4 verse 14 tani o si mo bi nitori iru akoko bayi ni iwo se de ijoba egbon re lo soro nipa ti o ta fe pa gbogbo won run won wa iran lowo Esther oh God e gba adura e mi mimo fun mi ni bero tun ti gbogbo awon eniyan a ma fi wa iran lowo wa si odon mi Esther Olorun nikan lo le se leyi sa e mi mimo fun mi ni bere otun la ti gbogbo eniyan a ma fi wa iran lowo wa si odon mi o ye so di adura oruko Jesu ayera yo akigbe pio ni asale yi abere fun ibere otun ti awon eniyan ma fi wa iran lowo wa si odo wa ni gbogbo ona o ya fun awon omo re ni bere otun ti awon eniyan ma fi wa won fun iran lowo ti won ma fi run awon eniyan lowo ma lidaro ba ya kanduri aba yeli ni kinduri de boska Oduwa nso fun mi wipe ohun den si iwe iranti re bayo ejo etenu ma adura yi Oduwa fun mi ni ibere otun ti gbogbo eyan ma fi wa iran lowo wa si odo mi iran lowo fun owo iran lowo fun onje iran lowo fun igbega tabi fun ipo kan tabi omiran Oduwa gbe mi wa dide gbe mi dide gbe mi o ya so be gba fun awon omo re mama ki lo se nse yi soro yi gba adura yi Oduwa fun awon omo mi ni iran lowo nla fun won ni ibere otun tawon eyan a ma fi wa iran lowo wa si odo won be ni kori ogo ni fun Olorun loki orun Jesu Kristi Oluwa wa ami ami ami loruko Jesu e gbo meyan mo Olorun ma bara are not contesting, ni bito wato timbomi. Mori ola re to dara, my brother, my sister, my brother. Mori ola re, ma lo da wale on buru kunye. Ma fi o wala re, ma fi ba ola re je. I want you to wait for your own time. Duro di o ni akoko to dara, ma lo jale, ma wu waburuku, ma lu jibiti. Ni bubu ono, ma she sho, je ki odaru she fune. Ibu ku onu wa do mu ni la life la la kon. Lo duro di akoko re, mori ron re sa, mori ron re. Mori ola to dara to ni ituma ni wajure. Lo to mori ogun ni wajure. Suma mori bi onu wa she ogun e fune. Nipasẹ agbada dura ati oruko kan soso ti a ti fi fun wa oruko to silekun oruko to so nbo ti aje nbo kan sawo gbo oruko Jesu beni sa mo gba ni adura ni abe isakoso gbo ti wu kori o ya gba imole ti wa fi lagbaye ja gba imole lati wa fi lagbaye ja ti gbogbo ojo ma fi ri o in the name of Father, Son and Holy Spirit gbo won oluwa ti mo gbo enikan wa ni abe ohun yi lowo lowo ati de mole ti petipe nitori ogo re de ni sugbon bayi loluwa wi o oluwa ni so fun e wi pe ni asale yi ohun fi owo agbara nu tu o sile ko kasa 124 verse 7 Kasa 7 yes, 124 verse 7 won ni o kasinu oil ororo ko fi anoint ara re ko de je ki enu re kan tu wa kasinu omi ka ni igba meje ni ona meje that's 124 verse 7 kasi ororo ni igba meje ni ona meje fi anoint ori re je ko kan eni enu ko kasinu omi ni igba meje ni ona meje wa fi omi na owe wa de mu ise ojo meta pere ni e gbo mi sa bi oluwa ti nbe ti agbara re nbe ti oyi pada anu pada gbe edide gbogbo eyin te wa ninu wahala kan tabi idamu e lo gbe igbese yi e gbagbo ninu agbara iwalaye olorun lekun si fun yin e gbo mi sa Jesu Kristi ni kon ni ona otito ati iye ko si ona miran a fi odo Jesu Kristi mo fe ko gba gege bi oluwa ti olugbala re o mo nu ati waye re o de mi eti ati ipinu to dara fun e odonu ki nse ni kede ni ika sugbon ma nse kini o ma nto wa o ma nto wa David so wi pe o ni ogo re ati opa re nto mi ninu be ni odonu ma nko wa o ma ndagi wa si ona fun la ni ki nda malu lo sibi ti o ti ni ri ere lori re be ni o ada lo si ona to dara be na ni olusu agutan wa to je baba wa bible so pe lo mu wa dubule ni papa oko tutu e gbo won oluwa lenu mi sa latenu oni lo ada o lo si papa oko tutu aye re ni itumo ogo otun re de buyo in the name of Father, Son and Holy Spirit ogo ni fun olanu loki orun mo sure sinu aye yin gbogbo eyin te gbo won olorun bo lenu mi bayi loluwa wi ofa iku jade lara re ofa gbese jade lara re ofa danu loruko Jesu o jade lara re ohun to ti padanu lo ri gba pada be na rugbo ojo wi e ku orire sa mo gbo pa won kan ma pe fun testimony e we ja pade ni aro la ni ago mesan odonu nse bi ti atijo olorun ni mo kede fun yin o ni mo polongo fun yin ki nse bi odun emi o ni nkan mi de ni pa kan tabi agbara kan sugbon gbogbo pa cha gbara nbe ni kawo olorun ni ola Wednesday e ja pade ni the perfect international bible church opposite Made College number 36 Ajaka Street ni ago mesan aro la e ja pade wa ri ti bi odun yo si dara fun ni lu ifun pa kan na ofo baniba street deep affair ni aro Thursday e ja pade be ni lu akure ni ojo Friday to ba ti drop ni Champion Junction ko wale si Fanibi Street number 13 wa ti ri wa me ni 13 gbadura ti ogu odun de tin fi ara hun yo dara fun wa adura lo ngba ti gbogbo aye fi ngba sa oju oni te be loluwa wi idili re ko wa lalafia ko dada fun eni kokan yin ori ofe olorun ko de ma po si fun wa in the name of Father, Son anoli spirit itura wole re o mama bresi ni olorun logo nbe yen o ya ma pariwo ogo ogo my brother o ya ma baba pariwo ogo ma pariwo ogo ogo ogo ogo ewo ogo ogo ogo iyanu re ti sele god bless you e ma pe mi fun testimony oluwa ti se god bless you alaafia ni fun eni kokan orin re la osun o daro
1: titi ojo mejo ta lori ofe ati barawa pade lori kan ni ta wa 08030452735 08030452735 the number lo ko baba ati gbogbo igbuma ta jo wa si ode ti toni ido matthew ti gbogbo yin pe lakobi lo ko mi o a pade ayo o daro
2: ni olorun ati jo yo so ohun to soro fun olorun ati
3: dem say monkey smart na because the tree near. But now monkey will jump past the eye they quick see.
4: Don't call me auntie.
3: This Big Brother Ninja season 11 go hot past pressing iron. Now only the biggest moves go make I see you. Everybody come show themselves.
5: Yes sir. Now 247 drama for Big Brother Ninja season 11. Sharply recharge the decoder. Make you not for miss anything, no. All the bass goes they show for Go TV channel 49. You still feel follow happenings with Go TV stream if you dey road. Headline sponsor Bet Power. Go TV. Love.

0: kule mo salamo kin to wole o ku kale mo salo kin le rona lo ni o iro temi di agbo wa iro kan ni won gbo ni won wa lo sile ausa iro temi dagbo wa adufe iro bi ni won gbo ni won wa lo silo kiti efo iro mi agbo wa iro atare ni won gbo ni won wa lo si ilu aimuye o da o aimuye olowo ni nbe nle yi momo you know aimuye olowo ni nbe nle yi momo be
1: kilo sele
0: la aimuye olola aimuye loba loba eniyan ni momo won omero aimuye ayekunrin ataye bere nle yi o aimuye ni tin be nle yi temi ni ka se sojo ba yo ase tile ni temi ni ka se adufe ade fun akori oro mi toni eyi ni lori eto yin eto wa ni ta pe ni ona imale akori oro ti mo pe ni fere wa mi wa to ba je be e fere nla nla wa emi na wa keje ndolola ki ndoloro ki nda pe si lawujo to ba like e be iwo na so sira e akogun ki olumu iwa akirele na le meje lujo je fo ye jawe rin omo nile aya yo haya mo bulogun o e ku kale kale agbadu ara wa daada e je nkoja.

afire wari eyi ni to ba mo we ati rin debe ni o iwo na si le ko shawari ashiri eyi ni tin so.

0: ti e la yo mo gba ta ba le fona e ho to si jasi ashiri nlagba ni firewa mi wayo o da na e je wa bere ona lowo en to mo na to alhaji shehik sheu yayi akorede jagumolu adini kafata isi jaba bigba dua gangan alhaji e kale
1: eu yayi tewo yi baba lanu ni shehi yayi tewo ye baba lanu ni alau jami

Oluwa Ọlọrun gbe ni ga Eda kan o le se Beni aba ti Elohun o do o ipa eda o le ka Oki ki oko so kan kari aye Ona imale ti egbe dani lokiki yin fi kan kari aye Ka ba dura jagun ati tuni sile o Oko so baba loluwa firan gbogbo eni to baba wa debe na dupe fami oluwa wa na dupe anu oluwa wa oluwa lo gbe ni ga eda ka o le se beni aba ti elohun o da wo ipa eda o le ka Afadu ajagun ati tuni sile oko so baba loluwa firan gbogbo eni baba wa debe ni won ranu oluwa laye wa oluwa lo gbe ni ga eda ka o le se beni aba ti elohun o da wo ipa eda o le ka igbagbo re ni o mu dani Mosila ni akite ni kan baje walayi talayi sumo bi layi iwa goke pela se oluwa oluwa lo gbe ni ga eda ko le se beni aba se lo o da o ipa da o le ka o du bi

0: na ninu aye wa ojulowo ti ibile fun adura eagle original aromatic synapse lo ma mu ki awon akoko yi o dun ko larinrin ojulowo ni awon asa wa awon ohun abalaye wa je iyasoto to ni owo be si ni pali eagle original aromatic synapse je ojulowo ti ibile fun adura to dayato pali eagle synapse majesty ti wa bayi pelu awon ami ati apere idanimo asa wa si ajoyo won tun pelu ojulowo ti ibile fun adura eagle aromatic synapse eagle original aromatic synapse ojulowo ti ibile fun adura intercontinental distillers limited lo nse ko si fun eni ti ko ba ti pe odun mejidinlogun ma mu amupara eagle original aromatic synapse ojulowo ti ibile fun adura
1: won tun bere won le sala imo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: maggi star yo so gbogbo onje ta

la ma tun de la le ti tini ori eto abalaye na ni ibi ta tun jo kanlu la le ti tini senu le le tun wa ni abi inu shop yin le wa e ti fe ma ti shop lowo ti a wa lati gba ile ti n ya o tabi eyin se wo pe a e je ndode eni ti o gbe mi na ni eto yi to si pa yin be oda to wa ri be eto si bere

0: baba mi e kaabo si ile agbara
1: e ku le olotu okan yan ba le ri ato yin lowo
0: mi ase edu
1: eni se rin lese o
0: ase edu ma
1: ri ato yin lowo ile te fi sile na ayole ba le yin o omo te fi sile ku ni gbona odi o aya te fi sile ku ni kerukuru nle ke to dele o
0: ni
1: rogun aburu ire gbogbo aje titi yin o emi ni ajeru logun lati lu togulu ti gbogbo eniyan mo si omo ajawe so loruko mo ma so pe olorun lo ba yan se pe kin se ti eniyan tori to ba ti je ti eniyan ni awa kon la ni ewe awa kon la ni egbo awa kon la fun loruko pe oruko bele lo nje oloruke owo olodumore oba ni ogbongon ta tun so pe agbon de bibe pe ka fi ewe le ka fi egbo le ka fi bele ka se bele pe nkan bele lo nche ise olodumore oba ni olodumore ohun ni mo fin juba ni gbogbo igba pe to ba le eniyan to se be ni pe oni kude kude to ba kan si wa iba olorun la kokon je ko to da pe ajawe to da pe ayegbo ko to da pe aso pe bele ni kan eniyan ti lo lo ko to da pe eniyan tun wa aso pe igba se so pe be na lo se ri teniyan ba de so pe be lo se ri ani pe ko dupe lo olodumare oba olodumare oba la jojo gbe isuba fun ohun mo se nso fun eniyan lokunrin lobirin to ba le eda eniyan to se be ni po ni kude kude ma de ra e ma be ile ma so pe won ti so pe ko gbo ogun ko si nkan tin be ni laye ti o gbo ogun arin jina la won yoruba so pe ba won re abuki okere ibi ti o ku teni kan parisi ibe ni telomi ti bere to ba de sodo titi wa a ba e kokon da ifa ifa la fi bere opolopo nkan tun se eda laye to je pe oju laso ni sugbon teni yan ma ku ke nkan ti o si kakiri pe a fi se ni pe no fi se un pe ona bele no fi se oru be igijaya be lo mu ke opolopo lomi npe ninu ide bi ti o ye ko ko dera isi sugbon ifa o kin paro ope lo de kin seke ta ba ti wa da ifa fun eniyan nkan tun se lagbaja e ibi lati ri iwosan ni ose ile la fi tan ni ile iwosan ni keniyan lo ni e ona mi ni keniyan gba ni gbogbo e papata la fi fa so pe ka ba ni fi fa bere teniyan oni fi irin ogunjo to ni fi rin ogun odun ni lese omo ni eniyan se be ni pe o ori bi ni e obi mo ni omo yan pan le ni o fe lo kose ni o fe ma le ile ni ile oko lohun lo gbogbo e patapata ni keniyan wa fun ibere si ifa lohun olodumore ifa lo olodumore fi da ile aye o fe ni o ko ni ifa lo olodumore gbe ile aye le lowo o lo mo sisun lo mo jiji o lo mo didije o lo mo ijoko eda laye o lo mo ojo teniyan wa saye o lo tun mo ojo teniyan tun pada lo si odi orun teniyan ba wa ifa hun la gbe dani ni odo titi wa a kin so pe boya oso yin ni ka lo pe mi o so pa awon to pe so yin pe won mo pe o a kin so pe olokun ni ka lo da mi o so pa awon to da olokun pe won mo se o sugbon ile ta jogun ba lodo baba wa ile ta tun keko mo ni irin odo titi wa ohun la duro le lori ta fin da eniyan le lohun teniyan ba wa ifa ile a da fun ta ba ti wa da fa fun eniyan nkan to ye ke eniyan o se eniyan fi ti ara eniyan fi gbo teniyan ba ti wa gbo ya lo ready lati se lojo un ni ya la ko ti ready lati se ni wa le mo ru nkan to je pe wa lo ma fokan si lati wa to ba de je pe iwo na to wa ni ona jeje na o le pe wa to ba ti pe wa a so fun e pe ko send owo ta fi n da ifa a so fun e pe ko send oruko oruko e oruko baba e gbogbo gbogbo e papata ohun la ba da ifa le lori olodumore oba te ti se ba gbogbo e ti bo si irorun awon ero itagbe ton pe lancet a le fi kamera ka fi video e ka send e si e ko le ri mo pe lo ton le ni ba e da fa to ba de ni nkan to ye kun se a ba ise atun video a send e si e to ba de je pe nkan to je bi nkan to eniyan le lo ni yala ni party oche ni abi nkan kan mi bebe ni a fi ran moto so pe

Ibare Olorun oba bebebe to tin be ka tun mo be o Ibare Olorun oba wa to ti wa ka tun mo wa ari iro ala okan kokoki Oloni ofo ni alana ofa na olola ofo la ru gaga na ru bara ojeje ka bi o si oba to ni ki ojo mo ro lapa bi kan korun mo ran lapa bi kan ba tin soro yi ojo ran bi kan ti o si de bi kan Ibare Olorun wa se yo wu apa yo wu aje yo wu ana yo wu ako yo wu agba yo wu baba eyi to ku ninu odun yi eyi to ku ninu osu yi mama na wa wa ma fowo na ni wa ma fipo na ni wa ma fosi na ni wa ma fa lafia na yan baba gbogbo e join together mama fi kankan na wa o atunde sori eto yi lasale toni okay e ma wo pe se baba lara wa abi baba ilara o ti e wa so wa abi o wa okay e ma ronu le se baba ilara wa ode toni tabi ko iti wa o ga sibe loruko eto olu omo femi ogunda isi loruko temi o maro maro ni sorogun oga ma so ni seja o jiji lale odo ororo mi lorun oju e kolo idi ni pe bi mo ji oro ni bi mo sun oro ni bi mo rin oro ni mo je won oro ni oro tun je ronrun sun mo tun sun tenu mi tun ji wuke wuke en to lohun oba mi fi ran sun yato si Mr. Atojubo en ka lenu lete tin wo mi oju te bi nwo mi koni di nte nawo le o abe ti sunun leyi ni e ti le sun o deyin eto

0: Saridonpi Olojo bi tan bi ni August 7, 1969 ni mo fi shield to Akeyemi wa yonda awon number kan ṣugbọn je n pari oro lori Saidi Osupa mo so nkan kan lekan mo peri aparo jako bi mo se peri Oladipo Agbelese Chairman Emeritus gbogbo IYC Igbara Oke mo peri aparo e o jako o na yoju Oladipo Agbelese Taye banje aye aye oni ri omu o
1: amen
0: tori mo mo pe wo go sa slow motion lara awon alatileyin mi niyan to je wi pe to ko si nti ma jeyo ti ma ni bo ni ti Oladipo Agbelese abi ti gbogbo IYC gan papo oloye ibukun akanle to je olori odo aku mura ori kadun igbara oke to je September 5 la fe se interni kan o seri ti Saidi Osupa se lagbole orin Akiyemi o opolopo lo mo pe CD eyo kan soso na nse Osupa se 2 in 1 so nka igba to ya Saridon Papa tu se ele to je 2 in 1 respect and reliable mo mo popolopo ati gbagbe Osupa fun ba le ngba to se 4 in 1 CD meri ninu pali eyo kan soso mere rin o si si kankan to jora won be kabiyesi sugbon record wo lo taju ninu gbogbo record Osupa se mo tan yin abi kin tan won
1: we yo tan
0: aba lara ni kin mo tan yin record to pa owo wole ju fun Osupa na pe ni endorsement ni lo pa owo to shekeni best selling Fuji music album pelu agbara ati ase Olorun ba Osupa na ba won se theater o ti ti bere se theater lati igba ohun pelu Sikiru Ade Sina tan pe ni Arakan Gudu opolopo yin lo ti gbagbe abose de oluwa toyin si kodu baba lara
1: don
0: iwa ti yawo e abi yawo mi ni kati
1: all of the above
0: all of the above a ja si
1: oro nke dubule to pin ina mejo le je soso kan
0: se pe se kodu ba o to awa meje je pin
1: se ba ti meje je ko al ko
0: wa
1: al ka wa je wa la ule re
0: Akeyemi o
1: don
0: o ya ba mi na numbers ori ategun e ti ni issue 85 ọba Adesida road to doju ku akure tawo ibe na wa tan ti nta bata won mo lewe ataye awon to ba fe se party onda
1: 0803 425 0455 lekan si 0803 425 0455
0: love sam natural clinic ile iwosan ibile tan lo tewo tegbo ti o ni ebo abi etutu ninu eyin edebe wo awon machine to nse ayewo won tan ba tin bo wa se test ayewo
1: ko mo jeun lo
0: so ni number awon dani
1: mo ni dani 0803
0: okay
1: 817 7268 lekan si 0803 817 7268
0: Adidas Meta Construction Company Adidas ti sorisirisi ero o ya mi lenu pe awon kan si je ki yawo won fi owo gun iyan nibi ti ero wa to gun eyan mewa 20 50 100 500 le kan soso
1: ere ni ni koko
0: agaga to ba je ero te fe ko yan ejagbe lai se wahala Akiyemi no aroye o kajo gba mu o tan iba ori kinkin ko ran iki eyin
1: ori gan ori jerika gan ro ori pongo yo
0: ki o ya mi fun won number
1: 0803
0: okay
1: 473 3508 lekan si 0803 473 3508
0: lori oro igbeyawo aburo saburo ma pe abi omo baba lara
1: aburo mi ni
0: eh aburo e ni
1: ah
0: pela
1: olopon ka bo ni mo ka so ko ni mo so fun olori eto
0: e o so be oni ta bure eyan ba fe dash eyan la e aso
1: a ba egbon mi ba so ko wa la oko
0: I shall tell you, I'm still a little. Oh, you lay yes, sir. Moria, oh, draw there, oh, menti, devil. Oh, you lay yes, sir. Eh, oh, shatin, oh, tinkiwa, oh, tinkiwa. Oh, that one, ya, kanga, oh, ya. Shall I say any?
1: Okay, fell, ya.
0: Okay.
1: Oh, ya, kanga.
0: Baba Lara, oh, oh, Lori, wedding pella. I went, you go.
1: Yes, you, last year.
0: Want to move video, come. Ni reception party omo odun mokanlelogun won wu sita nibi ti ah omo ta nso yi ton gbe bondu dollar ton pin fa won obi e baba e mama e ati awon mo se family kini abi ogun mile ati awon family to wa nbe akiye mi o
1: edun
0: Inu video yi ni mama Toby lo ti pase fun ko fun Oji eyan kan tin je Oji bo ojo lo ma je
1: ojo la ojo
0: le bo mi ro boya ilara ni abi ilara un je ojo
1: ilara je Oji ilara ojo bo ton je Oji
0: eh iro so mo Femi ti o ba ti lowo ma pe ni Femula la sugbon ele to ba ni owo Femula.
1: Era gbe elu meji.
0: Agonia. To ba ti gbo Femula la.
1: Ah. Ah le le ni. O to si agba lomode se kiki si.
0: Sugbon to ba je tori se. Yeye bo ba se ye nke.
1: Eye kale le be.
0: Eye an fowo.
1: Eye kale le be o.
0: Eye baba lara fowo kale o.
1: Kale o.
0: Eh o ni ko fi kan ranse se.
1: Eh emi la mu ranse se ye.
0: Lale.
1: O ke te ba eh jale.
0: Hey,
1: no balance.
0: Hey, chief missus.
1: Let them enjoy the man. I'm not just saying.
0: Oh,
1: you know I'm a balance.
0: Oh, say you send me a letter. Hey, okay. Aki amio.
1: Madam.
0: Iya man, he is so far akune. He is so far me. Pella. Pe. Fungi lowo. Show ni fungi lowo.
1: I'm going to go down.
0: Fungi ni owo now. O pase sugbon igba tawon eyan so won ni oko tuntun
1: ki ye se fe loji si o
0: that is to say ki pella ko fun step father e
1: toju re
0: ko toju step father e akiyemi
1: e don
0: awon kan ni ko ye ko ri be bo ti e je ko kere lojo ori baba ni step father je si abi kilo ni mo so
1: baba gogogo lori joko lori
0: eh baba wa lori joko
1: original daddy
0: eh won ni fake daddy aki yemi
1: don
0: o le wo joba run
1: maya tori nkan sele
0: sori joba run eh wa kan ra shikotin eh wa shikotin
1: ara ni kan ni jude mi rara
0: wa shikotin wa ni ibi ibi to ye ko wa ni ye o baba lara ibi to ye sugbon
1: so mo fo oju saju si lorun so baba omo ya se get man lorun apa di kesi
0: ko mama wonu na lo
1: eh lai ko je get man bai lorun rere
0: ko me wa ko wa ma wonu na lo
1: ko lai wa rogboda
0: e ka lenu lete ti nbo wa yi ibanuje oni kan yi
1: amen
0: eni ba ri dupe arin ye just a pose
1: o ba ki
0: ko ba mi ki tori eyan mi ni
1: chairman not u ni London
0: okay oni chairman you are TW
1: eh
0: ni London
1: Ongo le de mo alaga olokada je le be
0: ah
1: la America
0: I want ni maruwa go I want ni three sagu
1: o tra yi de be
0: I want ni four sagu
1: o tra yi de be oku de
0: se pe dupe ariye just a post
1: oni shaman
0: awon driver ni
1: UK le UK
0: mo so be mo ri video kan to npe osodi
1: o ja ori ta gan le be ka ko wa da ku ke ga n gbarin
0: ibo ni just a post lo bi gba garage ni lo e ka lenu le yi abe ti sun Eh, ti lesu. Oh, dang it, oh.

0: to ba len to gbe agbado koja lasan
1: a je gbasi
0: is royal highness oba samuel adegbeyin gbe olumafon ti mafon lokede e pe ojo saturday to keyin ninu osu yi na se odun injesu femi ogun tu ase arire mako omo mi daada gbogbo enu mo fi so alaga gbogbo fiban tele nipele ondo on lo se olugbowo ikede wepe a jesu tutun
1: le mafon
0: a se odun injesu ni mafon ni saturday to gbeyin osu yi so fun ide yi gbogbo en ba fe fun wa ni mc o se die bayi topa awon kan tin kikiri pe ki se ologbe dr sikiru aye barista lo bi olorin kan to wa la america tan pe ni adewale akanji barishoki akiyemi
1: me don
0: sugbon eni ba mo barishoki to mo barista awa ko la so pe oun lo bi sugbon barishoki funra e ti fesi o gbe awo kan jade to pe ni dna
1: adupe ko mu fi si oro
0: pe eyin te ni barista ko ni baba ohun mo fi eleyi mo fi fun yin lesi awon to ba fe gbo awon kan lo ma se kini
1: kan ya wa
0: arire mako femi ogun tu ase for your information ma lo so pe emu na fi se odun injesu o
1: lalai
0: tori o le lo ra emu sile ni lojo ta nso yi orisa ti wa oke memu o
1: ben
0: sheka a so fun leyin eto
1: ben
0: en to orisa ti wa mu tori awon osa kan emu na mu akiyemi bari shoki ti fesi ninu dna awo to se o awon bi ti mo fe lo yi lagbara pupo o se ni laanu pe oku meta lo wa nle bayi ki se loju titi ona lara o
1: ko mo ro ko baya
0: ki se loju titi ona kure o John ayan fe oluwa Gabriel latori le de Ghana o ki yen kale salafia abi ka so ide Ghana tori awon elero kero kan won le ma ro pe a le so ide Ghana igba olade lati capital Ghana Kumasi igba
1: ole Kumasi
0: igba olade
1: Che
0: laarin awon oni theater tawon olorin akiyemi saju ni mo ti so fun yin pe mama yabis alase st botus cathedral tin je st janet ti dagbere faye janet oluwa toyo si kayode omo ajilore ni iya ati baba so akiyemi won si sabe kuta iyen gbe apoti o se kini o sit down wewe oserebirin oni theater mi tin je temi tope osoba ona ti lo o iru iku wo lo pa tope osoba ki lawon eyan nso nje o bimo nje o loko ta loko e westland yen gangan ko mo murale ta loko e ki lawon eyan nso nipa oko e leyin igba to ku ise wo loko e nse akiyemi o olorun ma fi ku iyawo da wa lamu
1: amen
0: ki iyawo ku tan kan ma ro soko ta ba pada de oro

0: yo nilu iperu remo mo so le kan wi pe to iye oku to wa nle sugbon ba ti nje ikuru ko tan lawo akiyemi o
1: kan ni gbon re si
0: ba ti ngbe ikuru ko tan lawo tam plan bi oku meji o se wonu le tori pe iku fe publicity
1: o be popular
0: tori pe iku fe popular ori alagana laarin gboro ko mu lo o tun mu agba olorin irere kan kabiyesi ta leni ti mo nso akiyemi o
1: jasi
0: ale pe ni five star general laarin awon olorin emi ba mi gbohun e soke eni na le fe gbohun e yi record e kan wa mo fe ra to e marun o ti jade laye o ta leni na o re egba

Evangelist J. Idowu Awolide to ko mo ki obi mi to bi mi saye Jesu nikan lo ku mi ku ati adura owuro ati be lo o ko ni igbeyawo lagba keje e toko ti yawo ti asupo lojo oni aginju aye lefe wo yi e mura kole o ti jade laye o Evangelist G.A. Awolide to je wi pe to oro po lori baba yi aye o si lara awon olorin to ni ipenija oju ni awon ile ti mo lo yi te ba gbo baba yi so itan igbe aye e ti won ro iya e pe ko gbeju danu gborin yi soke mo nbo

0: ma se o o ti gbe lo o iku to mu evangelist ga aworin de yi lo na lo mu egbon oloye ade isida oloye agba osogbon first born mama
1: agba osogbon
0: first born iya won o ti mu lo sori pe iku ina o sa fe popular sa
1: popular
0: kan sa da kan daruko un kan daruko
1: wa ke ta boka mu popular pa nkan lo ku aba oku o
0: bibeli ti soro kan o ni iku ni ota ikeyin ti a parun sori pe mi na gbianju
1: ta fe de lo
0: eh
1: because on that one last
0: anti jelogan
1: e ru abo mo de o bi mi sayi
0: se pe iku ti jelogan to ba jo ni the last person
1: last person kan
0: anti e mi wa go
1: ah as good to learn no time to check time ajo ran lojo mejo ni la pari la yata la fi
0: ajo ti ro ah bi mo ti won wa ju ni mo wo baba mi ninu oluwa ni Saint Michael's Anglican Church Reverend Canon Oyedele Olusoga Paul SOP daddy e ka le o baba lara
1: madam
0: iwo ni church to nlo ni ilu ti e
1: eh
0: emi na ni ele ti mo lo Saint Michael's Anglican Church
1: ele ke ta lo lo mi yo mo yo daruko Reverend Father Patrick Adebayo.
0: Semesi ni mi.
1: Semesi Catholic le mi.
0: E Catholic eh. Semesi le mi. Saint Michael ni mi ni faki. E mo le se mi bi o. Mo se mi la kura.
1: That's good.
0: E pe number yi fun ipolowo oja. Leyin eto. Nko si urgent 2k o. Amo mi o ja.
1: Yo po si o.
0: Iyan o le work yo. Ma pe number fun urgent 2k 0803 55 30 428 lekan si fun ipolowo oja nikan abe fe wa fun interview 0803 55 30 428 ni ododo wa orun ayo ni gbogbo wa sun o daaro sa o daaro ma o daaro eni ore wa

0: Aha, mo ti wa ri bi omo mi mole loni o. Ibi ko kuro lara omo mi, ibi ko wole lo ki omo mi ma gbaye o. Ah, mo dupe o.
1: Akidari ready, ko kuku mo pe mo n tele ohun. Bo ti rin lo waju ni mo n tele ebo leyin. Ibi to ri bi omo re bo re, abi o da o. Iwo ile mo bo ni gbolohun o. Oro ta ba bale so, o gboro gbo ni o. O ya mo pe ibi omo akinyide jade lato ni lo. Sori ibi omo re lato ni lo ko gbagbode fun. Ise buruku ti mo se, ohun ti mo pe sori ibi ni wipe ki bi o pada sinu aye omo re ko gbodo rogolo laye ati gbiyanju wipe ko ma lo omo laye aya fi gba to bi mo wa gbo a fe ko jeri omo yi nitori na ibi to ri bi omo re re si re o mo ba ibi omo re ni gbolohun iwo ibi o ya pada sinu aye omo akijide la to ni lo omo yi o gbodo rogolo o da se
2: Iwa baba desa duo.
3: So bye sir.
2: Where am I see you?
3: I said to you.
2: Epe ojo ibi lori e. Oya ko gbi na o.
3: Amen.
2: Epe ojo ibi. Lori re.
3: Oya yi.
2: Ko gbi na o.
3: Amen. Ko
2: gbi na o.
3: Amen.
2: Ko gbi na o.
3: Amen.
2: Ko gbi na o.
3: Amen.
2: Ojo ti abi o.
3: That is your bet.
2: Epe to fori ko. Oya ko la na.
3: Amen.
2: Ko la na.
3: Amen.
2: Owo to gbi o. Ninu eje
3: ko
2: fa le ibi lowo owo ye gbe ida
3: amen
2: owo ye gbe ida
3: amen
2: owo to gbe o ninu eje ko fa le ibi lowo ko gbe ida
3: amen
2: ko gbe ida
3: amen
2: ko gbe ida
3: amen
2: ko gbe ida
3: amen
2: owo to wi o ni kekere ko gba gbe ibi sinu aye re owo ye gbe ida
3: amen
2: owo ye gbe owo ye gbe ida owo to fa iru amutorun wa re to fa oni ogun lowo to gbe gbe iponju sori e owo ye gbe ida ta lo lowo ti o jaye re o dide ta lo lowo to gbe sogo lare ni kekere ta lo lowo to bo sogo lorun e ni kekere atowo atolowo egbe ida egbe ida egbe ida egbe ida egbe ida egbe ida ekigbe ta lo lowo ejo e soro o sogbe ara ile wo wo lo ni owo to gbe gbe ibi sinu aye mi atowo atolowo egbe ida ta lo lowo to gbe gbe ibi sinu aye mi atowo atolowo egbe ida eni lowo ibi to gbe gbe ibi sinu aye mi egbe ida oye oduwa
4: oruko jesu emi mo
5: e lo lowo ibi
2: pamọ sinu ori mi kanina ya kaparia ajo agbadua o ta lo we mi ni kekere ta lo pon mi ni kekere to gbe mi ogun sinu ori mi eya were so ti sete ajo eke o ta lo we mi kekere to gbe mi ogun sinu ori mi

0: Sango ọta.
1: O
0: tan gbe ni emi atako laye.
1: Kabiyesi Olorun o.
0: Ile gbe jalo.
1: Ami Jesu.
0: Ojo Sunday.
1: Ojo Sunday.
0: Am Oluwa wiwe.
1: Oh yes sir.
0: I can mu ekun tan.
1: Bẹni o.
0: Ninu ile awon abiyamo.

0: o ma fo gugu ego ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi eti won o da po mo gugu eya ti bi labe ipe olohun lori woli sam jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mess laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun ka se jire ni e ma bo ladoju po ko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipiyare fun wa to mo ojo pupe je ajo gbadua
1: oruko mi ni atinuke unis mo je omo ijo fari makure so mo lawon challenges kan ti o je ki ruwo school omo mi so o ti wa le more than 2 years nigba ti wa di odun yi awon sister mi pe mi pe ki wa ki won losogbo nigba ti ade be won fun mi ni condition pe ti ma pada sinu ijo ton bi wa si awon ma help mi nigba ti mo wa dele mo wa lo si altar ni church mo wa lo ba olohun soro pe condition ton fi mi si mi o fe pe ko sha fun mi ko pe ose kan nebo wa ninu le wa bo se pe omo mi yen niyan lo ba ni ohun ri pe o brilliant bo se n ba soro ton ba ran se bo se respond ohun like ko lo wa school to ba wu bo se so fun mi niyan mo ni olohun tin gbadura o ati e logan ko ko jo mi loju lo ba tun pe o ko se kan kan wole school ti mo ni ko lo nko o wa ti a mo bi ti a le lo daddy no ba ni okay lo si school omo mi bo se lo niyan bo se bi daddy se sanwo school e o san everything titi kan uniform mi san 1 naira nbe o de so fun mi pe titi kan titi de university level o lo ma run ohun ti olorun ori oke se se fun mi niyan
2: e fun ni gbogbo eyan
3: rise to your feet everybody
1: ni pe nigba ti gbogbo kan yen daru mo wa lo wa se sibi kan
2: iwo na mo fi lo bere n to fe be yen
1: mo lo wa se sibi ibi ton ba mi get ise si address ni mi mo de ni big shop tele bo ngo kan change so mo wa lo se cleaner ni school kan to ni oruko ni akure cleaner toilet mo se bo se di march mo ti ni mind pe salary mi tin ba gba ni be ni march this year pe mo ma fi san ore tori mi mo kan ti mo le se pe ma fi rubo fun iya lenu mi ni october yi october 15 mo wa ni school gbogbo kan o kan ti esu mi bvp mi kan se ni kan pe mi wa ni mo ba de be mo ti ba won serun awon teacher ton wa school yen won ri pe mo good won ba ni pe ijoba change awon kankan ni school pe won ni ise owo pe kan mo kan omo pe so won ti so mi di cosmetology instructor ni school pe lati ofa lo mi sise ni toilet mo pe ki ma lo si office mi
2: ibo lati sadale mo wa ri pe lo temi
1: mo sise ni toilet na ni mo se ni school
2: toilet cleaner
1: ben sir
2: lati cleaner lati toilet awon wa gbe upon toilet
1: ben sir won gbe mi lo si office awon cosmetology awon to ma nko awon mo ni irun makeup anything pertaining to beauty
2: awon afoye chair
1: ben sir
2: ati table
1: ben sir
2: o lo office
1: ben daddy
2: o application
1: won gba application won se ni ki mu wa pe ko le wa documented pe mi na pe toilet mo ise tele si principal en ba lo ko ma se fun wa so pe ki lo sele
2: ati ni mu letter ba
1: ati fun won gan
2: o ti fun won so won ti staff era
1: ben sir
2: lati toilet si office gbogbo yen na wasi bi
3: everybody stretch your hand here
2: you know I was saying it
3: won so
2: there is something that you must do
3: in koko wa to ye ko se
2: that will change your life
3: to ma ye aye e pada
2: eru re to wiwo yi sa
3: that your heavy burden
2: mama olorun yo be gbe eru na
3: amen the lord show that for you
2: yo be gbe eru na
3: amen.

0: o ma fo gugu ego ti pile ti pile iwo na ma do minira lo fi eti won o da apo mo gugu eya ti bi labe ipe olon lori woli samojo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mesla ro pelu show lati ibada tabi ipile osun a se jire ni e ma bo la doju poko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipiya re fun wa to mo ojo pupe je ajo gbadua
1: oruko mi ni Raju tele tele sugbon won ti so mi di Emmanuel agbara Olorun ni bi bayi won baptize mi ni bi bayi
2: o fe ki baptize e e bo mi wa
1: won ma baptize won ma
2: ka ti e to gbe e lodo ka kokko se le kiakia ya fo mi anu ba a kan beta ma baptize le ni na be ye kiakia o ya koju si bi ti loruko yin tele
1: oruko mi ni Suraju tele tele
2: tele oruko wo lo wo lati ma je
1: Emmanuel ti o so mi ni church bi ti mo lo tele in to wa si bi ni
2: o ti je Emmanuel bayi ni won bayi gba to ti gba lati di ti Christi ti o de ti paro oruko e lati Suraju si Emmanuel a baptize re loni ni oruko ti baba
1: amen
2: ati ti omo
1: amen
2: ati ti
1: amen mimo
2: lati oni lo wa ma je
1: Emmanuel
2: aya ma so eri e
1: eri mi o
2: po
1: eri mi o po
2: ele to se odide eri lan
1: kin to ma wa sibi mo ma moti gidi ti o nso ti kekere o ti o npa mi sugbon ti mo ba ti ro awon ore mi bayi ma mo wo ma dano ti le mo kole kole mi ori ko mo ni mato ko si mato ma ngba to wa to stage mo wa ngbo ipe baba lori radio mo ngo ah ijo kan ni ma sa lo ri baba isa ijo kan oju nkan bi osu merin sigba yi lo ti mo wa sori oke ijo yen le ba koko ba mi soro ti mo ni mo ma nsagun mo ma nsegba
2: ele ma sogun
1: eh mo ni mo ma sogun ogun yo ji si ko si se fun mi ko si nkan kan so mo sa ntera mo wa si ori oke le kokan igba ni isin oti yen mi te gbo ti ba mu legbe mi gan bi gba ki ma bi ni
2: e patewo fun Jesu yen
1: bi ki ma bi lo ti yen se ri gbogbo awon nkan ti mo wa ti nfa lati bi nkan bi odun meedogun sogun odun seyin mo wa nfa bayi o wa se nfa fun mi o wa mo wa ti bi gba to je pe ki ma lo ba ki so pe ma ro ma ro ki ma sise ma ro emi ga on da mo wa ara mi ba inu mi n dadun laye oto lati gba ti mo ti n wa sori oke oni mo fi so ri pe ya ko lohun eleda ko fi okan mi ba le lati ri pe ori oke ati bi ti mo n lo ni Eko ni Fagba ko lohun fo okan mi ba le lati mo lo ni gbogbo igba lati mo lo nitori mi o ni bo mi ti mo fe lo ibi to lohun ti so ri pe ya ogo mi ti ma jade lo ti jade yi
3: praise God
2: se ti bere leyin pada bayi
1: mo ti bere
2: iro ni o ile ta le pari lati odun
1: be mo kan mo ti e fi le tele tin ti eran ti e mo
2: lati bi odun
1: lati osu kerin ti mo ti wa bi yen bi gba ani bi o le ni mo se nrowo bi o le
2: na wo e so ke eye o anointing wa o ya lo odun lowo
1: amen
2: ewa nro si wo yen si bi le ye
1: beni sir
2: ko to
1: di mo ma toro je tele o be se wo
2: ni si
1: bi ki ma fun yan bayi ki ma fun yan
2: e fun yan bayi
1: ki ma fun yan ni mo egba lotun egba lo si ni si
2: awon yan ti benu si lodo ti na ayayayay e mo pe agba na lo kokko mu ko laye. If you're a drunkard, you can't have savings. Wa to mo soju anu ti o ye ko se wa de ma lose awon eyan gidi. Ni wo yi ola
1: ni oruko Jesu.
2: Iru ibukun to ti riri. Sami abamilekan ayo nda fun e.
1: Amen.
2: Baba congrats. Mr. Emmanuel.